0: mvade kono nan jokkunun ci genn bu dehrotul ustad salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo mari suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jammu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: warko jité mom ñu gën ko xam ci Serigne Tayba Mar Mbe han Serigne Tayba Sil ñukoy wax Mbe Mar Sil mu non borom xam xam gu rañé ko lol mom mo dajalé mbokk yi ak talibé yi ak xarit yi ak dekkalo yépp yépp da di wax lam wara wax bimu lopé nak mom mo digël señ bi ngir la dool mi nga xamni mom la mam wor fétalon señ bi ñew jaalé ko ko bo nopi dal yi ñu boole ko ak momit mu fété ko fi nga xamni fofu la ko waji lu fété won doon mustasharam ki xamni mom moy koy mokay conseiller waxabihi doon koy atel lolu japp nañ ni mom li def tek sorti la buñ ko ko waxe rek mom ma sha Allah suñu bi da koy dal di joxe waye nak ba mu gantale ci and ak bour dal diko atel mom ma nak dem na ko ci gidigal sa weleure lolu mom gantal ko lola bet nit nak dafa lof du nit a la yewogul a ki de nangam am ñu na ay la yewen ki nit yalla la am na ñu wax lolu xalu leer kan li abba bi salati do joay su kuluma hayni waxna la ni la bim ne yalla doyna ma doylo nako nun ñep yalla doyna won waye nun ñep do no doylo wul yalla
1: ñi ngi deglu tenir fm 98.6
0: wax dug yalla dug ci li mu dug ba aduna yobul ko li mu ko yobul man na baña mel ku ci woru nitu aduna ñi ndax mom fi mu bok ak liko yalla defal aw wax dug yalla ñi aduna ñor diko xaccu aduna di medd ñu leen di woyé ay politiciens ak lu ndomb ak tanku ñu mëna tak ndomb gi la yalla takal mo gëna piré ci ko moy ndomb gi xey mom du dañ ñom ba yowmal xiyam boko teyé boko samé señ bi nak loolu la daal tontu liñ ko wax yépp yépp bayit yi ci la ko tontu wala tu akhsha wala adu siwa li'annahu jalla yukhnini wa yunjini man day ragaluma kudul yalla yaakaruma kudul yalla allah akbar ko ragalul bur yaakarul bur ndax neena yalla mom moy kimay jox waye moy kimay musa ki nga yaakar moy ki lay jox gis nga ko ki nga ragal moy ki la manal dar ana ufawidu ahwali liman ajisu man may joyal sumi bi du ko jemalé ci ñi nga xamne dañoo lott ana ali anfusihim ci seen mbiri bop han aji sal masakin bo doon misal seen lott gi miskin mi amul dara nim lotte ngir am ñom non lañ lott ci jagal seen mbir may dem ci ñom khalatumako aw kay fa yab'asuni hubul hutami ala jiwari man duruhum rawdu shayatin wala man ñi may dem ci ño xamni pognetitum aduna mi alal aduna mi rek pognetit day buñ ko déggé moy lo xamni mom lañ koy sann ji lañ koy taal rek moy lo amu ndariñ aduna mom li ci né non la ko tuddé néna wala bok naka man lay démé ci ño xé la fa yob moy bëgg pognetitum aduna mi hein dekk ak ño xamni seen kër ya moy fi shaytané dëkk moy jardin shaytané in kuntu sa hasanin aw kuntu sa watrin man sa yuma jaqé sa yuma amé soxlo da'awtu sal ayni summa ra'i wa shini borom alay wo ñaan ko du wo kanen jeexna huwa koku di borom alas al mu'in allazi la shay yu'jizuhu moy aji dimbalé ji nga xamni telewul dara dara dara dara wal mukawinu ma sha'a ay takwini lu mbeug nekkal mu nekk ko ti lol kenn manuko ko dul mom kenn manuko in sha'a ta'jil amrin kana sa'ajlin mom bu ko nexe legi mbir sortal ko bu ko nexe wutal ko benen app

0: am balla ndjol seigne touba neena ci kaddu gi waye ñu jajjal mbokk mi ci xalal gi muy ñu mbokk taal yi yeb bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñen ñene mbokk yi waxtaan ni moy suñu fukkel waxtaan ak ñaar ci irwa un nadim min hasbi al hubb shaykh al khadim da moy mandal ajina na ndo ci ndox mu neexum sop serign bi ni ziar mbok yep li nuyu ziar li ci jital serign mohammedal muntaka am walim khalifa ci gel di yep ni ngi len di nuyu di len ziar
1: cieñex fm
0: di nuyu mbok tal yep ay wuñ kenn ak fenn ak ñen mu melni ñi ngi tollu won rek ci serigne bi di wacca yi tukkem bobu mu nek ke fi mu nek ci ndar mi ngi fi dajje ak ay kilifa yi yu bax ay nit yalla waye ay am d'affaire ay ma ni ko mala xame ay kilifa yi walu jëm ci walu administration bi ci ñoo xamne ñi ngi doon xalaat sax serigne bi ci ay négociation yo xamne warna mëna am ba ci ñi tudde ay kilifa yi diine yo xamne defoon nañ délégation ngir bëgg dox di gëm ak kilifa ndar gi te serigne bi gantal yoyep rek baba mi ngi ci waccay ndax noni mu bindé asiru bayru ñëkk wa jox ko serigne mabé bokk ci ay karangem nga xay asiru man na mo asire yoon wi tukki bi te buñu demé ci bi rek dañu gis né lu koy wané ndax ñim ci andalona tax ndax ñoo ñoko doon asire ñoo yéré won sécurité te mo ñu ñi tuddé ahlu badar muy 313 ñoy xéxum badar waye hisbul bahri li imam sassali bobu nga xamné mom itam bokko la ci yum doon jëfëndiko ak salatu najina bobu nga xamne seigne daru muhti momit war na ko taxawé waye ak yeneen seigne wu yo xamne mi ngi koy def ci fim jëm su wax wa hisbu rafihun kafaka ihtina'u shaykh bi cheikh ahmed lamine diop daga na neena dog bu yëkëti ku la ndax doyna seuk moy seigne bi nim ko itti wo giko seigne bi yitté wo rek amna lu mi tektalé doy ne ki firne kon bayil wowo serigne bi dako digalon serigne alhaji mohammedou ndjay mabey mu makal ko muy tambali ak khasida gu yeme la muy fukki bayit yu ñeek yi ak juroom serigne bi da ci leral len ci mboti tukkem bi and ak ay nonam de leral ak wolum seeni lor ak seytane wor gumu len wor ci mom bañu jort ni ci mom la ñaaw te seen jortu soyna ba mu delu ci moy khasside gi xam nga ni señ bi dafa tambali ci asiru dafa ne asiru mahal abrari hina asiru moy asiru ma ngi dox mahal abrari
2: am la ci ba te ñeex fm 88.6
0: waxtu yu may doxé wa sanna jortuna al hida non ya andi nak man huna ka fofé ma ande ñom asiru dama nek ben prisonnier de guerre wala dama nek ben détenu wala dama nek ko xamné dal dañ ma japp di ma jallo fi ma bëgg jall ni nga xamé né nit ki su ko yoon tégué loxo nga xamne bu len neex rek lañ koy duggal lu len neex lañ koy def ñom loolu lañ jart waye loolu nak dexati bokut ak li am ndax loolu seytane li war rek mu dal ni masiri mahal akhyar lillahi bi nabi wa ma li khayrillahi hawdu masiru ma ngi dox and ak ñu bax ni ngir yalla masiri mahal akhyar lillahi bi nabi ma ngi dox and ak tanne fi ñel yalla akub yenen tam

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Largui FM.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarming ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggé ci petit cola ak buy ak dinjar muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggé ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël sunu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wut ak hémorite bobu delu ci watal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xoy ay botem dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx di gënë ndox

28. Ni nga xamne dañu am romantisme ak arthrose. Romantisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bu dé arthrose nak mi ngi japp ci omi. Mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañu wocc 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñëw rebas ci pakku feray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne li ñi wax produit bi ñi wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu muy dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bari kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode de vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi insha Allah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi insha Allah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba angon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di

yu xoo ñooñu bu ñëwee dañ fekk seen garab insha allahu rabbi mën nañu wa 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne gonflement de pied et de cheville mooy fi ngay joggee ak kaw tànk bi tuuti dafay newi newi bu rëy rëy benn bi ëpp morom ji kum dal ñëwal rëbës ci pàkk feeraay bi wala nga woñ 77 943 06 88. Am ñoo xam ne drépanocytose lañ am. Drépano nag ay xeet la, globule rouge yi mooy banku ci biir dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi, mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral deret bi du circulé, dana moom nag dañ koy donnante. Ñii seeni waajur dañ koy am, ñii seen papa ñoo ko am wala seen yaay, ñu jëli ko foofu wala yenn see yu jegeyantoo yi moo tax mag ñi daan ko daan ko bañ. Yooyu yëpp dafay indi drépanocytose. Moom nag ay xeet la, am na SS, am AS, am SA, gën naa yaatu loolu. Waaye ku am drépanocytose bëggoo saafara mu wér complètement, wooñu 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëbës ci pàkku feeraay bi insha allahu rabbi di nga fi fekk sa saafara. Tuberculose chronique dañ koy saafara foofu. Quuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf, benn bi day ëpp morom ji di metti di màgg kum dal ñëwal. AVC dafa am ischémique, am hémorragique mooy yoonu dereet bi ak bi jàpp ci yuur gi. Yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer nag

muy njariñ ci village bi, di njariñ ci réew mi, di njariñ ci nit ñi. Gannaaw loolu ndax nit nekk ci kanamam dafa bari, adduna ak alaxira warula wacc addunaam yéwénal alaxiram ndax du ko mën, warula topp addunaam itam fàtte alaxiram bu ëllëgee mu perte. Ndax dañu ne amal li duniyaaka ka annaka la tamutu abada wa amal li axiratik ka annaka tamutu gada. Booy jëfal sa adduna na nga jëf ba mel ne ku si dul jub mukk, booy jëfal sa alaxira na nga jëf ba mel ne koo xam ne dañ ne ko ëllëg nga faatu. Na ngay jëfale adduna ba mel ne ku si dul jub mukk, waxuñu sa lépp nga jox ko adduna woon gannaaw yàlla, waxuñu loolu. Dañu bëgg nga xam ne yàlla bi muy sàkk adduna na muy mu ràpp, ndax ka feen ra bàyyi ba faw, te lépp lu mu fi def nit ñee ko fi def. Kon nit ñi kenn ku ciy liggéey warloo liggéey la yemal ci sa bopp rekk. Garab boo jëmbat boo ko fekkee wulit meññet ma ak bant ya ak ker ga, yool baa ngi lay fekk fa nga nekk, te ay nit a koy jëriñoo aci rab aci mala sa gannaaw. Kon bi ngay jëmbat garab bi da nga newoon yéene sa njëriñ ak njëriñal bépp jullit muy sarax, mu bokk ci li nga xam ne boo demee bàmmeelit yoolam dana la fari fekk. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam minna man taraka dunyahu li akhiratihi, ci bàyyi addunaam, ndax ci bàyyi addunaam daf koy bàyyi ay nit rek ñu yoral ko ko. Ndax nit faw muy lekk, faw muy naan, faw muy waddu, faw muy tëdd, faw mu amit yu mu aajo woo. Loolu leen ña ko defal, bu fekkoon na dafa nekk si jaamu yàlla dong dong it ñoo ñaa ko ëpp tuyaaba. Kon nag góor góorlu ba yor boppam tey jaamu yàlla moo ëpp tuyaaba ci laaxira. Te mooy sasu jullit waratul kon nelaw, waratul tëdd, waratul fàtte, dafa war di teere jóg di guddee nelaw. Te lépp ci kar-kar rek ngir lu ko jëriñ fii jëriñ ko ëllëg. Kon bu jullit di wootante ngir jëm ci yàlla, ngir jëm ci fàttaliku ëllëg, def na loo xam ne du ko rëccu. Ndax képp ku woote woo mbooloo dajale leen, wala nga àndi te ña doon woote, sa tuyaaba yow ci sa bopp dara du sa jóg. Su la fekk si tuyaabaam da nga ko am te du dara du ca wàññiku ci moom la mu doon jëf ci tuyaabaam. Kon ànd ba ànd jeex, ànd ak ku lay xëcc jëme ci yàlla ak di la fàttali ëllëg mooy di am solo. Ndax addunay julit jihaar rek la, jihaar ak xeex. Ndax ay war-waram dafa bari. L'islam daf koo teg ay farata ak war-war, ay farata yoo xam ne digganteem ak boppam la ko ameel, ak ay farata yoo xam ne digganteem ak ay waajuram la, te ay waajuram la ko ameel, te ëllëg yomal xiyaam fu mu dajeeg ñoom lu ca manqué daañu ko fayu. Am ay war-war yu ko war digganteem ak ñi ko jege ak ñi mu dëkkal, am war-war yu ko war digganteem ak réew mi mu nekk, ak war-war yu ko war digganteem ak ñi àtt réew mi. War-war yi ko war digganteem ak mbokkam ak ndeyam ak bàyyam, nga xam ne gannaaw bu war-war yi ko war digganteem ak boppam yooyu moo ca tegu. Moom la sallallahu alayhi wa sallam doon junj bi mu ne laa tasbahu mawtaakum bi sayyiati amalikum fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahli alquburi. Boo fi nekkee di jëf bàkkaar boo def sa ndey ak sa bàyyi ña ca bàmmeel ya, dañ leen koy wan. Mu ne nag kon bu leen toraxloo, bu leen rusloo seen waajur yi ca bàmmeel ya, ndax dañ leen di wan ñoom waajur yooyu seen jëfi doom ci àdduna. Te kon bokk na ci xàq yi nga leen ameel nga fexe bay def lu rafet ba lépp luñ leen wan mu jóge ci yow di sa jëf muy lu rafet. Bu ko defee duñu am perte ci ñañu nekkal. Ndax Obayd ibn Umayr ci saxaaba yi nee na ahlul qubur yataraqabuna al akhbar fa iza ataahum al mayit qalu ma fa'ala fulan fa yaqulu alam yatikum aw ma qad qadima alaykum fa yaquluna inna lillahi wa inna ilayhi raji'una fa innahu qad sulika bihi ghayra sabilina. Ñu ca bàmmeel ya waxtu woo xamee ne yenu nañu nit indi di ko denc si ñoom, daañu laaj, daañu ko laaj lam fa bàyyi ak ña fa jóge, nañu demee ak nañu mel. Buñu leen nee ah ndax gisu leen ko dee na, ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Bu ko defee daañu dellu tuddaat yàlla, ndax tiit xam ne ko kat dañ ko jaarale weneen yoon mu bokkul ak ñoom, ñu leen jaarale ñoom yéen way texee ñi. Kon nga xam ne daañu yëg ñoom li xew, ndax ku dee

buñ démé ñom dañu la laaj seen mbokk ya ak seen ñi way xam ña fa nekkon ba xam nañu mujjé mudi bis bo xamné alquran néna yawma ya'abu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabilan ya waylati laytani lam attakhidh fulanan khalilan laqad dallani 'an adh-dhikri ba'da izdani wa kana shaytanu lisaana khazulan mune na ngeen di fataliku te di wajal bis ba nga xamné aji togn ji dana mat baram wicca nan ah aka neexon ma bañona xam juuf aka neexon ma bañona and ak mom aka neexon ma top yoonu yonent bi ndax alquran dafa ne julit ni inna allaha astara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna wa yuqtalun yalla dafa jënd ci julit ni seeni bakkan ak seeni alal ak li nga am lepp jaay len ko aljana ku jaay sa bakkan nak jaay li nga am lepp warato ci soxla dara lañ ko jëndé muy aljana te mu leer na la da jar nako ndax ku amul aljana safara nga am te safara dara jël ko fi mu ko jaayé muy kër bi mu nek war na fe farlu matal ñay momé te matal ñay mom moy bu yalla soxla sa bop bul soxla ci sa bop bu yonent bi soxla bul soxla ci sa bop gannaaw ñi ko fu wutu bu sëriñ bi soxla bul soxla ci sa bop lolu moy tax ñay ma mat nga jox sa borom sa ñaq ak sa deret.

0: jeneer affaire ba
1: 86 dem na ba ci li ñuy bind ñi diko yër daanu ko misal kon ragal yalla buñ ko jëmbaté ci biir xolé xalé yi ragal yalla rek mo mëna indi ndax nit liñ ko mëna wax ak lu mu mëna bëgg bu fekké na njub gi dañ ko koy diggal ragal yalla nekk ci xolam waxtu wu wété bu ko woré né dëngëte gi man nako def am ci ndariñu lu téw té kën du ko gis dana ko def té loolu motax aduna naqare nek mo waral gasso yi fess mo waral police duñu noppalu mo waral tribunal bari bis yi yo xamne atté ko dana leen jafé su fekkone nit ñepp fexé nañ bañu gëna bari ci nit ñi ñu ragal yalla mu leer na leen né yalla nga jandok seen mbumi xol té lepp luñu def malaika nga koy bind mu dem yam bañ ko xam rek bañ yam ci xam ko rek luñu ñu dem ba mu sax ci seen xol ñu diko téwlu mu téw faaw ci seen xol ba fepp fo xamne yëkkat nañ seen loxo wala seen tank wala seen nag ba mu dal ci luñu téré seen xel fatali ko lolale ñu tiit watandi ko lolale kon jamm dana am te ñepp dañu noppalu ragal yalla bu mat moy tax nit di am kerté ci yalla ba tuwété itam am yu may watandi ko te leer na ko ne kenn gisuko ko dul yalla te bu ko defé fofay xeyna mbugulum aduna dana ci mucc ndax benn jamm gisuko lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kerté benn faq la ci ñaari faq ngëm iman sun borom dafa ne inna allaha yuhibbu yaronte bi dafa lay inna allaha yuhibbul hayy al halima sun borom dafa bëgg jëm ji nga xamne dafa kertawo yalla te dafa lewat yomb digalel aduna ku mu sopp la gannaaw sun borom sopp nako melo la wo xamne jam bu nek war nakoy jema melo wo mun nak fekkene amulo kert ci yalla jëfël lula sopp ndax bu kër ak yomul qiyamé liñu ñëkkat tek ci balance bi atté diko pété moy jiko ju rafet bu wéyé ñu soga indi jëf bu jëf ju rafet wéyé ñu soga indi nak légui baatu la ilaha illa wala tuddu yalla ak jamu yalla gi nga don def lo tax sallallahu alaihi wasallam ne taxé kiko yalla jaglél moy jëm ji nga xamné ay ayibam rek doyna ko mu faté ay nit ni won len gannaaw kam fat ci alalam ji mu liggéey ba mu lew ko def ko ci yoonu yalla tamu jaxato ni koy yé ni koy fatali ëlëk ni koy xamal yoonu yalla mu jaxato ñom tamuy watandiku jotaay yi nga xamné bu fa nekké jotaay yu aduna rek la fay fataliko ak daf koy yok ci xër ak ko yok faté yalla ak diko jëme ci moy mune taxé kiko yalla jaglél moy jëm ji nga xamné delu wat na ci xélam mu sét bopam bu mu sété bopam mu daldi fatalifun damiram manam dir yenem mu sellal ko rafetal ko ba mu djub mu yene julit bu nek yiw kokale mom la texé ñeël mune ndax cër balay yaru xol djub ta xol balay djub day sel ta la koy selal moy cër yi baña moy te cër yep mbir ñu baña moy nañu sam bëtt bëtt ci bopam lepp lu mu gis xol dana ko xalaat dana ko bëgg dana ko mebeut bu ko defé dana ko jema sakku bu ko jema sababu cër ye ñoo cey jëf bu ko defé lool lepp tak bëtt tak xol tak cër tak bu kéro yo ma xiyamé ñom ñepp ci nek da nga am la nga wax da nga am lo wax te moy la nga jëfewal loolu motax alquran wo julit ñi jëme ci ñu ñëk sam seen bëtt ñi dam seenu xet kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika asyaluhum ila allahi rabbuma yasna yo yanante bi waxal julit ñi leen nañu dam seen nagi bëtt manam nañu gattal seenu xol buñu gattalé seenu xol seeni cër dana mucc te bu seeni cër muccé seeni xol mucc seeni bakkar dana neew te ndaw li soga ci aduna setan di ko xëccio ak aduna ñu di ko xëccio l'islam xolam ay bëgg bëgg neca po diko wo bëgg alal diko wo lu ne diko wo dafa wara am lu mu def ci xolam lu tax ñoon ñepp mu ëpp leen doole ba mëna nangu bokkam té loolu moy li ñuy wax tabhiya moy sacrifice dara sacrifier ay bëgg bëggam yépp tax sacrifice mom lañu fondé l'islam té fiñ ko gëna sant moy ndaw ndax ma newna liñ ko sante ndax du ko man tayit dafa fay wéttu bu fa wéto dootu fa delusi ba taxna mom dana new lo xamne ay xalé koy ay maga koy def te muy liñ wax sacrifice buñu delo ci l'islam ñi nga xamne ñoo taxawal l'islam ñi nga xamne ñoo lal lal bu ko ñew sax l'islam noy nga man ci jaar te do ragal dara do metti lu dara ñom ñep ci nak ci sacrifice lañ doon jëfé sidina ali radhiyallahu anhu bis bi nga xamne ne sallallahu alayhi wasallam da fay gaddaay joge makka jëm madina té bobu wa nak kep kuñu gis nga wara gaddaay jëgé makka jëm madina dañu lay ray ñu doon yott ci sallallahu alayhi wasallam ba sax ñako wara ray ñu fa ci ni gaddaay gannaay dagge ko ba mu ñaw wala nit ba mu nelaw ñu xam nit bu muy dëkk ba muy tedd ak laal ba muy nelawé ak mbub mi nga xamne mom lay sango ñu xamé ko lepp sax ay waxambaane yu am katan jox leen jaay ci ñaw ñu war ko ray ba duga daanda seen nit ñu ngi waje de madina su bu démé madina dana leen recc takon lam bëggo lepp dana ko def fofa takon ñoom da ñu neew doole l'islam dana yëkëti ko alil mom ci bopam mo na nga dem fanan ci neeg yonent ba ci kaw lalam sango cangar lam dan sango ngir ku ko defene muhammad la bu gañ ko wara ray ñewé bu ñewé ray ko lolu ku nek xamna ne sacrifice mënu ko gëna mag té alin baba goné la kon xalé yi ñom la sacrifice dina war meta jam yi nga xamne dañu leena momon itam nga xamne ñi leen momon sañ nañu leena def lu nek sañ leen leena ray sañ leen leena mbugal mi gëna metti ñom ñoy ñi jikko na dugg ci l'islam mbugal mu nek def nañ leen ko nak nañ leen ci ndox lak nañ leen ci safara té toglo nañu leen ci tal yi tak fat nañu ba yu gëna tang yu diis jaaxanal leen tepp ci seen kaw dënd di leen door ray nañ leen lek def nañ leen ko taxul ñu mësa delu gannaaw ben yoon bu ndëme ba ci kanam da nga gis ne
0: adé xarafal lepp xarafal de xarafal do ko ci lek
1: da ci xamna mom la murid yi def ñoo li nga xamne ne da nga jëpp jëf ju am solo ci aduna bu ko jitul bu ca amul bu mel na wara mel wala bu soté na wara soté buñ démé ba ci tambali wonu mourid daan waxtane sacrifice yi nga xamné mourid yi ñëkk yi ak seeni kilifa def nañ ko sacrifice bobu ci buntam da l'imam al-ghazali waxé né kullama azma al-maqlub wa sharaf sa'ada matlaquhu wa tala tariquhu wa kafrat aqbatuhu li nit di wut namu gëna réé namu gëna amé solo namu gëna nexé namu gëna amé njariñ la tambali bay gëna jafé yoon way gëna gudd étape yi muy wara jaar di gëna bari kon té xéj aduna ak al-akhirah ku nekk xam na né kenn mënu ko amé ci lu yomb kenn mënu ko amé ci lu woyof dama damay nak ñaar la borom ité ju kawé jo xamné lu sumb agalé ko di muñ kat bo xamné dara du ko taxa gessu gannaawam di ko xamné xamna lamu jëm ak lamu bëgg ak lamuy wuti famu nek ak nan la ko fay amé di ko ñaarel moy aji tuufé ji itté ki nga xamné du jog mukk du dul ñëkëti ko waye waxtu buñ ko yëkëté buñ bayé rek mu daan koku te ko moy ki nga xamné ëpp na déglu te fo dem fekk ko fa du yam ci baña
2: dem
1: day gembu and ak setané kep jog taxaw mu xamné dama tax nga jog mu la nga mu setan waye waji dogu nara dem dik nara agga ak way ba fumu tollu xolam day wet ci ñiko wër tax daf dul niro ñom ité mom la poet dina faridun anil khullan fi kulli baldatin kida azma al-matlub qalla al-musa'id ku ñak xarit la ku wet la rew mu ma dem duma fa bari andandol lima bëgg dafa jafé kenn ñu wulé soobu yoon wi motax ma wet waye non rek la mëna démé lu jafé ya ko duko sumb mukk waye jambar bu maté fekk nga mat borom defé katan bunti njub bunti texé bu mu ci feug dana ag imam malik dafa ne ruba rajulin futiha lahu fi ssalati wa lam yuftah lahu fi ssiyami wa rajulin futiha lahu fi ssawmi wa lam yuftah lahu fi ljihadi li anna allah qassama al a'mala kama qassama al arzaq nit ki jop ci tem mak tekk xam xama mak tekk mu am ko gidé dogom ma tekk mu aw yoon wi sun borom mën na ko ubbil ci yoonu jihar jihar nak du fatte jaati di xex rek jihar dafa bari lepp lo sumb jihar nga def sun borom fek ubbil nako ci jihar te ubbil ko ci julli wala muy kok yalla ubbil nako leeri julli waye ubbil ko ci koor muy kok kenen di kop ubbil nañ ko ci koor waye ubbiliñ ko ci jihar jojju ñu waxoon mu ne sun borom dafa seddale jëf yi ni mu seddale wërsëg yi naka noonu buñ démé.

0: ko yonent bi diglé moy faqtani mu xam tan ko baylal xamsi kama bihi amara khairul insi na ngeen farlu ci seen waxtu ndaw bala ngeen di magat na ngeen farlu ci jaamu yalla ci seen waxtu weer bala ngeen di tawat na ngeen farlu ci jaamu yalla ci seen waxtu dund bala ngeen dé na ngeen farlu ci seen waxtu feex bala leena soxla yé weer ba dotu len ko tal na ngeen farlu ci waxtu ngeen amé bala ñak ñu dotu len mëna jaamu yalla mune utlub wala tadhar min matlabin fa afatu talib an yabjara ama tara al habla bi takrarihi fi sahrati samaa'i qad asra mune sakku njub bul ne jaxena fotolu nga ci nek mune bul yokat muk mune ndax li nga xamne moy garku aji wut luba moy yokat mune ndax gisulo boom gi nga xamne gocc la dañ koy yor ci ten bi di xecc boom bi ni mu noye waye ni muy dal di redde ba dox bant bi nga xamne ci lay radiko ndax taxaw duñ ci taxaw waxtu nek mune yow itam waxtu wo xamne ne taxol bi yaang ci taxal jema djub ba faaw yow it da ngay dal di djub rek mouride ndek
1: ñeñex fm
0: serigne bi li tax mu daan def ay daara di ber nit ñi ngir dox seen digënté ak yaqku yaqku jamono yi nga xamne naka jekk dafa daan am bu len daan ber day dal di sak mu fofu mu dal te créer milier bo xamne milier djub rek lay doon ñi nga xamne dañoo sét ba gis ne lu leen taxa mucc ëlëk moy top ngeureumal yalla té safara metti na xé aljana jafena am té li nga xamne mom la l'islam laaj yépp li mucc laaj lepp jafena tax ñu sét ne mënu ñu ko amal seen bop ñu séti fo xamne ci mëna leena jaarale ci yoonu mucc muy sëriñ bi ñu ñew jaxato ak mom wër ko ñoo ñu ñoy talibé yi talibé yoyu le mo daan xir ci fexé ba tek li nak ñi nga xamni bokku ñu ñom ay djublu bu ko defé di len di défar di len défar di len défar ndax waxtu wo xamé né ci défar mom do nga fi nak ak ñamuy défar té kenn ku yaq neeku fa mu dox seen digënté ak aduna bi nga xamni mo len di yaq dox seen digënté way djuba di ñi dox seen digënté mebeet yi défaru gi ñi défaru bu ñu défaro bu mat kenn ku ci nak mu dal lay yebal seneen yow ci sa bop nga nekk fa ab défaré kat bo xamné da ngay ber ni ngay defar keneen du jaxaso ñoom liggey bobu mu fabon bu fekkene dafa wey day mujj wa rew mepp nek di ñu defaru ñu juk ño xamne dañuy daldi wey yaqku ndax balay defar kenn bala koy bayyi ba ber ko day set woor ko ne ci fune ci aduna mën na fa dem te ñu ne mën na jaxaso ñoom te dootu yaqku mu bu wala la koy soga ber te bu koka day set momit mu daldi mëna defare bu dalé di momit daldi dem fam ko ber ñeneen wër ko momit mu dal leen di defar ñoñu itam ku fa joggé dal di demati yoy di ko xamne da nga jité mbolo di leen defar bu yagge way defar ñuy dal dañuy dal di gëna bari ba daj rew mu bu ko defé dañuy ëpp doolé ñi defarul kon dañuy dal di créer milier bo xamne milier defarula rew mepp dañuy dal di kon baax loolu moy li nga xamne moy yoon yi mu tambali te yoon woowule ni ngeen def dajalo di dello ci waat na nga xamne non la daan yaré lamu daan diglé ak namu daan jëfé mom ci bopam diko fatali talibé yi di ci déllu moy li nga xamné moy dundal yoon wowo mo ci déllu moy tax talibé yi gëna sax ci ndigal xam lan la ndigal di jëriñ xam itam mucc gi nga xamné mom la leen di mëna indil ak ñak top ndigal itam fam leen di jëmé limu boné señ bi kon dal di bind lu bari bindal ko ndaw ñi digënté tasawudu sahar bo bu ñu waxon tasawudu subhan diko señ samba ka waxé ah dal di bind itam saadatu tullab jawharu nafis daldi bind ya sahi kulli istikhalin kullu ahyani nga xamne daf ci ñaaxé won ndaw li ak mag ni ñepp kan ku ci nekk ni nga wara bind ci aduna ak yi nga wara watandiku ak ni nga wara melawo mu xam lene kon da nga wara tamal sa ciir yépp lu baax salam yi da nga ko wara tamal wax yu mune wa awidil lisana qawlan khayri tafuk bihi wa tufu kullu bayri bo tamale salam yi wax yu da nga texé nepp musiba té di andak wayiwu ñi mune lepp lo xamné di jaay nga lola sa ndaw bo magge lola la mom ndax laj nga ci té bo fa joggé itam
1: lam la
0: tamalon lola ci ngay wey té da ngay daldi nek ko xamné da nga jaar ci yoon wu wañu tanul wa rek mune li yes ci moy bo xamné bi da fay wowal xol té fo ci la bok mune faaga muridun lam yanal minni bima bihi yahutu khayra manni murid bi nga xamne bëgg na ma ba du yokkat ci man mukk murid bu texé ngox bo xamne dana am ngeen gi xewal sun borom dana ko xewale mu ne faasa muridun laasa bii di maa yefuuq maa zannahu billahi jaariya rafiq murid bépp boo xam ne yàlla def na nga wéeru ci man da nga texe ci la nga xam ne sa jort nga ko ci yàlla te muy njort rafet suñ borom dana la ko jox ndax yàlla mi nga xam ne mooy sama aji dëkkaale di sama aji àndaale mu ne bépp murid boo xam ne wéeru nga ci man suñ borom dana la defal ak texe te suñ borom dana la sori lil tam lépp luy ay ak lépp luy lor mu ni képp koo xam ne aju nga ci man da nga am mucc ci lépp luy nax naxi àdduna te alaxira itam da nga fa mucc ci lépp lu aay mu ni képp koo xam ne nag wan nga ma gannaaw fekk nga joxoon ma loxo ba noppi woyulu ñeel na la maanaam suñ borom toskare teg na la ko ndax wan gi ma wan gannaaw dafa fekk ne ni nga xamee ne wax na ko ne ñoom ñëpp kan ku ci nekk da ngaa amee ñaari leer leer boo xam ne day xëcc ku ñu yëram ak leer boog day duma ku koo xam ne ci yàlla yëramu la képp koo xam ne góorgóorlu nga ba ñëw ci moom te nekkuloo koo xam ne ci aji texe nga leer googa la nga xam ne day bëma képp ku waru la texe dana la bëma nga dellu moo tax mu ne waylun li man an ni tawalla mudbira baadal iradati wa an ni sabara mu xam le nag bépp murit boo xam ne da ngaa dugg ci yoonu murit bëgg a tërbiyewu mu di la xamal lan mooy charte ya mu ni xadul iradati bi xawli saada tarkul muridi ma alayhi aada su marjuuhu ila almutaadi qabla wusuuli koo xam ne jël nag aaday koo xam ne yàlla dong la jaxasool léppam yàlla la aada joju nga war a jël bu fekkee nag wacc nga ko dellu ca aada ja nga xam ne moom la nit ñi baaxoo mooy aada ja nga aada woowoon da ngaa mel ne ku duggoon ci lislaam dellu murtat nag génn ci biir lislaam mu ne ndax isil muridi laa yuridu abada xeera jada rahmaani xesu qasada ndax murid dëgg-dëgg du nam lenn lu dul ngërëmal yàlla dong lay wut ak fépp fu mu mën a jublu mu ni wasful muridi tarkuhul irada li wa ci man yafalu maa arada mu ni melow murid mooy bu mu am lenn lu mu bëgg bu mu am lenn lu muy bañ amul lenn lu mu namm dafay bàyyi loolu lépp ngir jëmmi yàlla bëgg-bëggam ak jubloom lépp di bëgg-bëggu sëriñ bi ak di jublu sëriñ bi moom ci boppam mu bañ a am bëgg-bëggam bañ a am jubloom mu ni man lam yurid sheyan siwa mawlaahu yasillahu wa xayra awlaahu képp koo xam ne wutuloo dara lu dul yàlla te mooy kooku nga xam ne wacc na ay bëgg-bëggam wacc ay namm-nammam fekk ki nga xam ne yàlla dong mooy bëgg-bëggam te xam na yàlla te àgg na ci yàlla mu def ay bëgg-bëggam muy ay bëgg-bëggam kooku faw mu àgg ci yàlla te suñ borom dana ko jox la mu bëgg ay yoom mu ne képp koo xam ne aju nga ci ku àgg ci yàlla da nga àgg waaye képp koo xam ne da ngaa aju ci ku àggul ci yàlla dañ lay dog doo àgg mu ne nag képp koo xam ne yar woo maanaam am wutuloo ay tajini tërbiya benn jamono ci kanamu benn sëriñ nee na da nga dajee coono ëllëg ndax képp koo xam ne amuloo sëriñ bu lay jubal seytaan rek mooy sa sëriñ foo mën a jublu mu ne nag ndax sëriñ bi du wuuteeg yonente bi mukk mu ni kon képp koo xam ne cheikh bi nga xam ne cheikhul mourab bi la képp koo xam ne am nga ngërëmam da nga jëriñu àdduna ak àlaxira mu ne kon fépp koo xamee ne sëriñ bi digal na la ko na nga topp ndigalam na nga àgg ci yàlla lépp lu mu la tere bul jeng jëm ca loolu mukk te bul sàggan mukk mu ne nag melal murid bi nga xam ne ak murid dëggu na ci moom dëgg-dëgg bu ko bëggee gàttal mu ne ñeent rokk la ñeent ñooñu nee na way na ko moom Cheikh Amadou Bamba bind na ko ci way mu ne asiqu fi mahabati cheikh abad moom tisaalu amrihi xaysu warat wa tarku li asiraat mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma qadrawo wa maahu salabu lixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaa hadihi sifaat min almuridin fa idriku siqat mu ne melaw murid saadiq buñ ko dee gàttal ñeent ñi dong la nee na ne dëggu ci topp sëriñ bi te nay topp ndigalam ak fu mu ko mën a déggee te na bàyyi sëriñ bi wax wala mu jëf mu am ca lu muy seet donte ci biir xolam la woon itam am ca lu muy dengi mu ne loolu nettali nañ ko mu ne bu mu am lenn lu bëgg-bëggu boppam benn bëgg-bëggu boppam salabul ixtiyaari mooy bu mu am coobareel boppam loo xam ne lu muy tànn ak lu muy bëgg wala lu muy bañ mu ne loolu daf koy def boole koog rafetu njortam rek ci sëriñ bi mu ne képp koo xam ne melo yi ñu wax dajale nga ko ci murid yi nee da nga àgg ca gaañu mag ña fa ñu àgg da nga fa àgg mu ne nag kiiraay li nga xam ne mooy yiir taalibe bi ba du àgg ci sëriñ bi maanaam ba du àgg ci yàlla maanaam ba du àgg ci texe nee na juróom benn ca tan la yoo xam ne moom it bind na ko nee na te kiiraay yooyu le képp ku bëgg a àgg ci yàlla war nga leen a murid mu ne kasratul akli bari lekk fasratu sirab ak barik nan suma mulaqatul baraya bi istihab fonk jaxato nit ñi di waxtan rek muni barik wax ak bari nelaw ak sagane tudd yalla muni yoy sepp ku koy def ay ciray la yo xamne dana dox ci digal yalla ba yoonu murid bi nga nek do ci am la nga bëgg bo sagane muni fasadul murid man yanqalibu bi hukmi waqtihi wala yartaqibu murid bi nga xamne murid sadaq la deug deug neena moy ki nga xamne amul nebeuti ëlëk jamono jum tollu rek doomi jamono jojala manam li fa war rek mom lay jëf set ëlëk yoonam neewute ndax xamul dana ko fekkem deet ta amul bëgg bëgg amul bañ bañ waye du set ci kanamam jamono ji ñew mukk muy xalaat lan la cey wara def wala bu ñewé lu muy wara am ak lu muy wara ñak neena loolu yoonam waru ca nek ndax loolu day tax doot ñu wara yewé ñu gis na sëriñ bi ci bopam waxtu wi nga xamé né joge na ci jangale bi ñu daan def xam nañ né ak mi maam ora tassali nelawé ta fekk daf daan jangale mo yoron dara ja bimu nelawé togaat na ak lo xamné mi ngi ci liggéey bobu ko maam ora tassali bayé won fekk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saxonté nak mom jallok mom jahran né ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihum bid darti sa talibé nanga len yar ci al himma ci ahlu tasawuf niñ koy tekke moy sekere xolu nit ki ag ci yalla mu samp ko ci xolu ki mu bëgg jëriñ ba fab ci riya nat ko ci likoy taxa ag ci yalla nat ko ci likoy taxa am ngeureumal yalla ak likoy taxa ag ëlëk lolu moy al himmatu yarant bi ne ko nanga yar say andando manam say talibé ci himma joju te bu len yaré njangalé bam ko défé tabul xey xey ben bis rek daldi baye jangale mi waye mi ngi tambale di liar ñi nga xamne ñoon lay jangal di len xamal ne amna lenen lo xamne mo gëna gaawa agale nit ci yalla mo gëna gaawa jox nit ay may te mo gëna gaaw ci mutal nit ci mbugal ci njang mi leg leg buy top ay loolu mu yag mu ne ah li de amna solo lo waye amna lu ko gëna mag buñ ko matan laaj li ko gëna mag loolu lan la mu ne xana fexé ba bu malaika yi deeyante ci al malaa'u laa ngay deg lañuy wax fexé ba bu kalima sun borom ngay bind ci lawhul mahfuz ngay deg ci jëmay ci ci lool mo ëpp doole jang al qur'an ba wattu ko limuy baax baax ak limuy am am solo lool fekk na boba ni nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jumu don na nga xamné sun borom daf ko ñëk né anzir ashirataka alaqrabina na nga waar ñi bokk ak yow geñu té ñu gën la jégué nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bobu waxé buñu daan woté daf ko daan def ci yelu waye yëkëteegul baatam ci pencima señ tuba yi non la commencé won di woté ndank ndank ba kérok bis bañ ko né fasda bima tumaru ni nga xamné non lañ waxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran fasda bima tumaru wa arid anil mushrikeen nga xamné sant nañ ko nak mu yëkëti baatam jahran woté bañ ca sét dara wo jam ñepp jëme ci yalla won na leen mom la yalla yoni momit kérok bis ba nga xamné né wona talibim dan jangal yep xamal len ni len kep ko xamne da nga andon ak man ngir xam xam ma dila jangal na nga set noy def bu len ñibi gënalé bu len wuti fenen foy jangé gënalé wala lenen ko xamne nak lima bëgg nga bëgg te yoonu ma bëgg jaar yoonu ma jaar man nga bëgg jaar nga tok and ak man bam ko defé daldi delu wat dañuy gëm tok talibé daldi yimu lol ñi di diglé tok diko digal seni xarit ñi naan dañuy dem ñi wax seen morom naan nañu dem ciow li bari ñi dem ak dik mu ne pat amul ñom soxla ba mbir ma dal am kurel bi gëna neew tok fa seeni and ak mom ci limu nekk ci digënde bobu nak la xamle ci bayit yi mu way نعم من عجائب ابن عبد الله صلى الله عليه بسلام الله باق أضاء أرضه بالأولياء إلى القيامة وكل ولياء سنته وصانع عن بدع تبشيره خديمه بفسدع أمره صلى الله عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمن وأنه أوصله أن تخليه لربه مبشرا بتحلية من بقنا شكيم تاني دوم عبد الله بسم محمد صلى الله عليه وسلم سنبرام تساري خيولم ci sak ay wali yo xamne dañoy leral fuf fi nga xamne duñ fi juk ba yamal qiyam kep ko xamne yaangi bok ci ñooñu leral nga sunnam mom cheikh ahmadou bamba muy kenn ko xamne fu ragni ko la bok ci ñoñu le nga xamne su mbom daf ko tan muy liggeyal yonent bi mu di jaglem su mbom waxante mom nim waxante won ak yonent bi ci alquran ne ko fasda bima tumaru moy tafsiruhu khadimahu bi fasda'i amarahu sallallahu alayhi wa sallam man wala bi an yu'allima al-muridina wa man yaqbal minhu nasab min ahli zaman kon mu dal di xam leena tay ji la yëkkat nak abowatem ndax day jëm jo xamne da fay buntu bi yermane yalla sun borom sakko ngir na ma xettali ay nit wacce ko ci kaw suuf te sañu la neub bopam mu wara jëri bopam ba ñepp yëk ko ndax lu baax jafena te bu neubé bopam te yalla sant ko mu feñal bopam bu kérogé dana layok ñim warona xettali te xettali ko wuñu ndax mo ne bon bopam muy nak bi nga xamé né don gi mu don yonnati bi sallallahu alayhi wasallam matna ndax yalla ko matal sun borom doliko ak guddug ñay ak katan ci xéti xam xam ak ci xéti xikam ak ci xéti lèr ak ci xéti sakare yi nek digënté mak boromam may ko katan bu tax mu mëna yan abaul wilayati al kubra sun borom digël ko ne ko fasda mu dal di nak tambalé wo julit ñi wo mbinef yépp ne len ngeen ñew wëru ci man ndax ngeen mucc te bu ngeen wëro ci man luma len digal ngeen def ko luma len téré ngeen bayiko lolu la wax ci bayit yi mune naza man yaqalu ma yashal ulum wa yumnaha li bi kawnihi alim sun borom noccina li xéti xam xam lepp ba mu sopp ko ak li barke xam xam mu jox mako man Cheikh Amadou Bamba mune hafiz suma sina an ad-dafa'i fala takun an khidmati bi fatrik sun borom def na ma wattu xam xam bo xamne magna tedna forna ba kenn duko bind ci kayit kon bamay liggeel bul nopp mukk bul tayi mune aqani al muqti bi jahi al mustafa sallallahu alayhi wa sallam istafa barakat al qur'an wal ulum wa qadimnaha ila ta'limi mom aji joxe ji tamoy yalla ci daraje ku ñu tan ki joxna ma barke al qur'an joxna ma barke xam xam yeb wamatna luy xetu barke jeme ko ci sanam jangale
2: kon mbokk julit yi ngi djeglu ahbab bobu nu dag bi seigne sam don waxtan ba ci bir seigne murtala mbake radiyallahu ta'ala anhu mo don ñew la tax ñu yëkëri ahbab tubi jang nañ ko bam jeex waye noko dag nonu ngir bëgg andi wat waxe seigne samba radiyallahu ta'ala anhu ndax fu mu tollu amna solo lol kon bismillah nit baye len ak serigne sambay mu agale waxtan wi bismillah
0: qara la ilaha illa allah nena mboti la ilaha illa allah sun borom rocci nako fal ko ci samay talif mulina taali wa laysa minni yanzu wa innani min uhiman mafza'u zalika fadlu allah yutihi alladhi yashahu wa qala yaqul bil ladhi nena sun borom rocci nako joxma te dotu ko nangoti mukk nena ne man ci ciobaral sun borom ci barke lolou ma defal ar way la bo xamne kuma ar nga mucc te bur way la bo xamne ku bur jëm ci man da nga mucc te la nga bëggon dang ko am nena zalika fadlullah nena lolou ngeene la yalla luma defal la yuti alladhi yashahu nena sun borom ku ko sopp la koy jox te ma ko sopp mu jox mako wa qala li yaqul li ladhi nena sun borom ci bopam moone ma kul bi bi neel ñew leen jeblu ci man neena sun borom ko wax wa qala li kul bi bi na wax bopam mu ne wa man ta'un fa man arada al khayra fi tilka ad-darayn falyanus bi kep ku bëgg yiw ku bëgg mucc ku bëgg taxé ci aduna ak al-akhirah na wëru ci man muni faade murid qadahu allah ila ta'alluq bi wa yaqbal ila def murid bo xamne yalla womat nako bam aju ci man taxena sun borom dana ko jax cer bu mat faade murid lam yamal minni bima bihi yahuz khayra man taxena bepp murid bo xamne beug na ma ba du yokat ci man mukk dana taxay ci li nga xamne moy ngeen ci may muni faza muridun la nabi bima yafuq ma zannahu billahi jari ya rafiq taxena bepp murid bo xamne weru na ci man dana taxay ci manam dana am ci lepp lo xamne sun borom misma aji dekalé jortu nako te muy jot rafet lu mu jot ci sun borom lepp lu mu ci jot dara sun borom da na ko defal

0: fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar témeré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h51 juroom ben waxtu yu tégal juroom fukk simili ak ben di so 19h35 juroom ñaar waxtu yu tégal fan wéré simili ak juroom yalla nañu yalla nangul té nangul len amin
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yu resu DTL ñu ñëw ci seen doom ñentelu yobbal ci ginaaw buñ la leralé ci yobbal bi ñu wess won sababu Seigne Touba genn dem ci tukki bi ci Sahir ak Bouba ci bi delu fi Seigne Touba ñëw ba ak Seigne Diarem nak tambali makk fi ñu diko wajal ay di bayilo xel nit yu bari ay di tontu yenn laaj ci leg nak ginaaw buñ xamé luñ ko wara wajal ak sababu bi luñ ko wara défé luñ ko wara défé day moy ginaaw buñ la netile ni ko Seigne Touba defalon bopam mom kesse mo jëk magal bu jëk ga kenen féré wu ci aha ya ci top nak féré yi di gën di yok di ci gën di def ci ñak kon mu bañ kenn def ci lu mënul mu bañ kenn mëna def té deful rawti na talubé mo tax mu limal la li gëna yomb gëna new ci ndawal fakké sax man nga ko am boku mu am santal yalla rek xana xamoni ñu wajal ay xewal ci magal gi nga ñew sax yow xewlu ci fast yene xewlu yene ci santal yalla Seigne Touba dañ lay fay di sama waxi bop rek sama waxi bop dañ lay fay bokki xewlu ci yow yab rek ci li nga xamni dañ ko def ngir bendel ci magal li kon bimu tuddé ginar bay xar nak gele bum tax nak nga dugg ci lo xamni manoko musna la netti ci yow bali ne la amna ci magal go xamni xamna jëm je xamna ma day ñew ci man ku bax ay bokko na ci mbolo mo xamni bañi sasu mom mu sasu aw nak ay fa mujj ak sam bako joxon nak wa mbokk yeme na torop deug la sasu bax na lool waye bu ñepp di sasu nga ni dina sasu lo xamni rek han ak lu doy war rek do ci dem police do ci daw bañ di la dakk ak di la sé mi ngi nonu bokki kon magal gi ñew na dal jëf yi la yalla rek tax jëf yi dañ ko faggu ci faggu lu mu dagal waye jëf yi da doon jëf yo xey deppona ak yi xamni mom la Cheikh Amadou Bamba santane ci magal ak dul magal ak yépp kon ñu fofu bu ñëwaat assalamu alaykum wa rahmatullah
2: dallahi wa zakhirun sutur ya fi darne madhi muhammadan bin nasmin wa nasrin wa wadihi masatur
3: kula fadi wa
4: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamna da ci defay jexé ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy sayetu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ma señ mafal mom bayna ko ci cornisu gëdé bi en face taxi man waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ka jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala jërëjëf
4: mbokk yi kon xamne ngogule lolou mom moy garab yi nga xamne kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sille sibtul amin indil muy garab go xamne da fay dox ci walu goor yi nga xamne dañu aminé katane ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katane itam waye amna itam traitement yo xamne daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokki bo ci touba ak liko wor man nga dem ci cornisu gedé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gedé wala bo accé rek ci cornisu gedé ci station bi bo lacté placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: kun fa yakoon la dambe xam xam bi kamam balek sirul alquran hadum serign bar
6: anzalni khayra qadim almustafa
7: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café

yang koy bok ak ñom ci aduna man nga bok ak ñom seen seen safan ba yomal xiyam jamono yoju bur yi dañ doon waxtane di waxna ni le mel mom ndeke nangam nangam ndax bobu seigne touba dafa wuté ñom lool ñu duko jinj ko xamni dafa wéré di lool mo waral beuy yi nga xamni man nañ ci ñëwaat ci mbokk doon nako laccé muy khalu safian xam nga beuy yoyu ci 1891 12 mois 21 ci la mamoran tassadi genn aduna tolu djulum ben fukki at yu tek deug nak ki nga xamni don na wala rem te lolon imam ñew war ko jité mom ñu gën ko xam ci serigne tayba mar mbe han serigne tayba sil ñu koy wax mënu mbé mar sil mu non borom xam xam gu rañé ko lool mom mo dajalé mbokk yi ak talibé yi ak xarit yi ak dëkkalo yëpp ñëpp daal di wax lam wara wax bimu lopé nak mom mo digël señ bi ngir la doon mi nga xam ni mom la mambor fétéloon señ bi ñëw jaalé ko ko ba nopi daal di ñu boole ko ak momit mu fété ko fi nga xam ni fofu la ko wajjo lu fété won doon mustasharam ki nga xam ni mom moy koy mokay conseiller waxadihi doon koy attel lolu japp nañ ni mom li def tek sorti la buñ ko ko waxe rek mom ma sha Allah señ bi da koy daal di joxe waye nak ba mu gantale ci and ak bour dal diko atel mom am and ak dem lako ci gi digal sa weleure lol mom gantal ko lola bet nit nak dafa lof du nit a la yewogul a ki de nangam am ñu na ay la yewen ki nit yalla la am na ñu wax lolu xalu leer kan li abbu salati dox jaway su kuluma tokhni kulama hini waxna la ni la bimne yalla doyna ma doylo nako nun ñep yalla doyna nu waye nun ñep do no doylo wul yalla wax deug yalla wax deug gis jamono ji ko xamni wax deug yalla meena na baña dugg ci li mu dugg ba aduna yobul ko li mu ko yobul meena na baña mel kuy siboru nitu aduna ni ndax mom fi mu bok ak liko yalla defal waaw deug yalla ñi aduna lañ yor diko xëccu aduna di meddi ñu leen di woyé ay politiciens ak lu ndom ak tangu ñu mëna tak ndom ba gi la yalla takal mo gëna piré ci ko moy ndom gi xey mom du dañ ñom ba yowmal xiyam boko téyé boko samé señ bi nak loolu la daal tontu liñ ko wax yépp yépp bayit yi ci la ko tontu walastu akhsha wala adu siwa li'annahu jalla yukhnini wa yunjini man day ragaluma kudul yalla yaakaruma kudul yalla allah akbar ko ragalul bur yaakarul bur ndax neena yalla mom moy kimay jox waye moy kimay musa ki nga yaakar moy ki lay jox gis nga ko ki nga ragal moy ki la manal dar ana ufawidu ahwali liman ajiso man may joyal sumi bi du ko jemele ci ñi nga xamni dañoo lot ana ali anfusihim ci seen mbiri bop han ajisal masakin bo doon misal seen lot gi miskin mi amul dara nim lotte ngir am ñom non lañ lot ci jagal seen mbir may dem ci ñom khalatumako aw kayfa yab'asuni hubul hirtami ala jiwari man duruhum rawdu shayatin wala man ñi may dem ci ñoo xamni poñati tum aduna mi alal aduna mi rek poñati day buñ ko déggé moy lo xamni mom lañ koy sann ji dañ koy taal rek moy lo amu ndariñ aduna mom lu ci né non la ko tuddé néna wala bok naka man lay démé ci ñoo xé la fa yobbu.

dima moyul kenduma yap fi kanama buma yewé kenduma yap fuma fi jëm duma ayib sama gana sama ayib khanaana me lu guñuma namu sama ñoñit duñu ayib

0: Seigne Abdoulaye Sam ya ñu fété ci xarala gi kon ya ci ñu aji xarañ tay ba tan ya ñu ko sékk ci daara ji ci Touba Seigne Khadim Seigne Safa Niass Seigne Safa ko li nak na ko ñu ndax da na fi di dajé mok Seigne Ahmadou Tébé borom jabaahir Touba tal Seigne Daoud ke itam ñu koy baye xel fele ci Dakarou nak Jagnere FM 88.6 Seigne Aliou Ndiaye Seigne Aladji Ibrahim ci Seigne Aliou Ndiaye sama ko tagal ci loxal Seigne Mame Cheikh Lo dana mako jotalal way tabarkallah feri ci leer gi fam lu ko Seigne Cheikh Lo mom xana suñ ko tagal ci loxam doyna way yep mu bol ko nak bëgg ñu tagal mako ci loxal borom yaatal borom oxy borom dimbalenti yalla yak am ndam Seigne Cheikh mom Seigne Aliou tax mané len assalamu alaykum wa rahmatullah dëllu wat di sante yalla suñu borom mom mi bur di borom te diko bak ne kudul mom do bur te do borom jalla ona moy borom doore ji matal leji mo no ñepp ca kenn nutu ko way ku ci dul rabbul wara so yeme sa doore beugum ne da nga noti tam fekkene yow yaangi tit doore ji la doxé gannaaw not la yomi noton kon ana doole ja rabbul izzati moy borom wuur gi sax dak mom limu yor du pal taxna famu ne foliko amu fa wote ci ko du mom ne ko dul mom ak lu sax pal yag yag bis dana ñew nga tuddi ci pal ga doonon nako kon ana pal ka jalla jalaluhu fuñu toll diko sante ne mo ngi xewel xewel islam terale ñu bok ci xetu sayyidina muhammad ali sallatu wassalam mo ñu baxé ci suñu rew ay kilifa rawti na sunu sang sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed khadim radiyallahu ta'ala anhu borom fukki fana juroom ñett ci wéru safar tabarakallah leral suuf ci waliyu ba taxna ba faaw jamm rek lañ fi yaakar way ci sunu kilifa yu tedde ñom li di yiwe ak yiwen ak yiwenal lañ fi nek won doon ko fi waxe ta ko fi doon doxé li tam lañ fi bayil moy suñu ndono rek way ndonol yiw ak yiwen ak yiwenal ndonol jam ak dox jam ak wax jam nanuko sam ba du nax sa suñu yoxo ci lañuy nawé kon nak lañuy yiwe ci wax ak waxin lañuy yiwe ci jëf ak jëfin lañuy yiwe ci jëflante ak doxalin lañuy yiwe ci ciol ak ciolin li moy suñu ci silay pakat ci lañuy nawé jalla jalaluhu fuñu tollu diko kante diko bak moy borom turu jekki ya moy borom melokan yu kawe ya moko wete kat kenn fekk ko ja jalla sha'nuhu wa sakamalu jalla jalaluhu fuñu ton diko kante diko bak te diko sori diko selal ci lepp lu dik soufi mbamu dik matadi jalla sha'nuhu wa sakamalu bokki ñi tewlu ci jant bi fim Touba 95.2 di ñi tewlu ci Tianyere FM Dakarou 98.6 nikro jeler gi fam lu ko 94.6 ñu may leen ngeen lal basangi nak ta yaatal ko ne basangi da wara gëna yaatu mo xam ko lal ci digg kërëm ka nekk ci yoon ka nekk ci barbu liggéey kaay fu ko way mëna lal xana ñu may leen ngeen déggena téré mu la yunu sulu gina buñu tewlo madrasatu rasul waye bekkal tam tere
1: Tianyere FM
0: saharatu tulab la ca top dor ca topat insha allah kon na xana dinen di wax moy dal len jam ci sen jotaay bi di dari majalis dal len jamu ci suñu bindu tay kon nak atelen ñu door atara satul rasul

xaab ko, def na natt ko. Am ay lim ci jublu mufradun mufrad wa jamu taksir ak jamu taksir julib mo bi jef na ko wa jamu salimin ak jamu salim aji mutchili ta'nisin ñel bi ñi jigeenal musib askanal na ko rabi'a aji ñentelam al fi'lul mudari mu fi'lul mudari al si ba nga xam lam yett ci jokku bi xibbi ci ginaawum ci ñel ci ginaawum ci mom dal ci gattal sayun dara xusi jappal nena yi nga xamne legi mu wax la ñaar xaj la mo raba ñaar xaj la bañ la ci xam ci masque yi la legi nga xamne dañ koy arab ci masque nak neena ñent xet la ba ci ñek moy mufrad fokk fek lo xam ben baat la kenn lay tektale lolu buñ koy arab ci walu masque lañ koy arabé ban masque lañ koy arabé ñoo azhabu wala yashabu mi ngi dem lolu kenn ko def madrasatun dara lolu kenn ben la ben ngok kon ak jamu taksir wala muy jamu taksir mel nga ne madaris mo taksir jamu bu dam madaris koku tam buñ koy i'rab ci masque lañ koy i'rab madaris wala nga ne masajid wala yu mel mom neku non tam jamu mu annas salim moy jamu bo xam luñu jigeenal la mbolom jigeen waye mu muccu la su boba ta buñ koy i'rab ci masque lañ koy arab muslimatun mu'minatun qanitatun wa muslimatun mu'minatun qanitatun tayyibatun muslimatun mu'minatun qanitatun tayyibatun abidatun wa dona bëgg wax kon lolu da fay nek mu ci nek ay mbolam jigen la kon mu koy arab ci masque lañ koy arab ñettel bu moy fi'l mudari bo xam dara jokku ci dara jitu ko dara jokku ci dal kon su boba ta buñ koy arab ci buñ koy arab ci masque lañ koy arab kon lolu moy li nga xamne mo ci aju bu ko defé ñu bayi lañ ngeen tek seen bindu fofu seen baram fofu ngeen nafar bindi bi topat ko nak ci ñu topat ci la bu ko defé ñu daal wajal nak suñu yobalu tay

do barka Allah suñu yobul tay liñ wax di ay di jambat way luy tiant itam luy yiw itam di tiant do barka neena fi shahri maulidi way dana wax fi shahri safar wéru tedd wéru ngeneen wéru yiw motaxit li yiw di tiant kon safarul khair lañ wax safaru yiw tubarkala di wéru tedd wéru bax bo xam yalla ci borom tam nako ba barina ay tané fam yo xamni defal na len ci daraaje yu kawé way rawati na nak tané fam bi di xaritam di soppem di khadimu rasulihi wa khalili wa habibihi té loolu mang ko defewon ci ben ci la tan ngir mu dem ci tuké mu tedd bobu nga xamni néna lu am ci la ko am ay ñu li ngi am ci mom ci lañ ko am way tubarkala itam mom la tan te mu doon ci tiant gi ci wéru tam lako tan lool nak nek ci fukk fan ya juroom ñet ndax ci la joggé won ca mbacké bari fam sanjol gina bo xam ay sabab jitu nako way dafa am sabab bu feñ ak sabab bu neub gina moy lim signenté wona boromam wala mo xanté boromam ca beyti gina bam fa defé xalwatum wobé ci téwa yentibi sallallahu alaihi wasallam andak sahabaami andak way ahlul badr bok fofa ci lako waxé nako dama bëgg bok ci sa mbolo mi lolou cheikh ablan bakki moko netali radiyallahu anhu xamal ko né ah lolou day mom danaka nuru na lu faat doyna war lol teñ la xëccël li la déssé ci mané kon bu zaman barétu ta nga bañ ko faaté lolou ñe ta nga bañ dugg ci lolou ndax rekki ngëm xajna ci alkana xajna ci

0: loolu dégg nañ ko ci mel na ko sëñ ba sëñ Thiamaye mo wax lu mel nañu da ko lo ci matalu rek bootu bi ñi am ci doo ko am waaye bootu alkane daya ci xat tañ laa xëccal xubb samaan bi xurbaan yéen mu ne ko ma daal ci lay laa bëgg a bokk mu ne ko ah wala bokko nday dana la gaaral comme li muy jar loo xam ne metti na lool de ca tar na lool tiis na lool ay natt la yoo xam ne doo sañ a onk doo sañ a jàmbat ca bu ci nekk doy na waar jaxasoog ay noon tam yoo xam ne yu soxor ñoo xam ne dañuy bëgg ci yow suba ba ngoon ak la ñuy fanaane mooy lu fi jëlee sa bakkan ca pexe yi gën a ñaaw ak itam saw doxin ak saw doxalin am nañu wax sax ba lim ko ci yu baree bare bare ci aw doxin yooyu yëpp doonul lu yom ah mu ne ko boo ko sama bakkan bakkan bi daal bi wax bi daal bind ma ko bu fekkee ne yàlla suñ borom tëyal na ma ko tey da ca des sama jom ak yitte bi ak doomu bi dana ma ko may yàlla suñ borom may ko loolu mu gaaral ko natt yi ba ko ko gaaralee mu ne ko attan naa ko teg ma ko loolu suñ Thiamaye ndeysaan rek di la an wax na lu mel noonu mu daal fay jóge booba ci weeru koor la woon mu jóge fi ci bis bu njëkk ci kor yi dem nag sañ ci mbàkki baari waxtaan ceeg si mbàkki buso booba sama mu baatin bi moom moo nekk noonu muy lu mu bëggoon la léegi nag sabu bu zahir bi nag ca kanam la muy loo xam ne yooyu nga xam ne am na ca da waxoon na si mbàkki buso sax ne ko daa bëggoon a aji màkka ba waxtee ceeg benn kenn ci mbokk murtan yi waaye tubaarkàlla itam ne ko it dama bëggoon a sañ ci barab moo xam ne dana gën a féex ngir jàng meeg jàngale mi ndax jaxasoo gi ñuy jàng xam-xam di ko jaxasoog ñuy jàng alquran wala boog ñuy jàng alquran xam-xam ni ñuy jaxasoog waa tarbiya ak ñi ci gën a metti sax mooy ñi nga xam bokk ci tarbiya gi bokk ci jàng njàng xam-xam bi ak alquran di jaxasoog ñeneen ñi nga xam ne ñoom nekkuñ ci daara ji mu bëgg sanc fu gën a féex ba ni mu sànce mbàkki baari suuf soo xam maamam maamaaram ko sant sancoon waaye tubaarkaale mu nekk fa sanc foofu yàlla def na foofu na doore liggéey bi waaye tubaarkàlla mu daal di koy wax ne ko na toog foofu ba ku fi ñëw fekk ko fi lu ñu joxe mu jox ko ko ku gis na mën naa agsi na agsi ku gis na mënta jàllisi man bañ a jàllisi waaye wóoluwul lu dul programme booba xaw naa sooxe ndax ku dégg sëñ baa nga mbàkki baari ñu dem fa mujj mbàkki baari fees dell ba nee nañ daanañu sëmaine tamit di sedd la reer ba fajar da nga gis guddi goo xam ne juróomi téeméeri nit dem fa fanaan kon loolu lépp moom fu mu nekk rek ñu ñu fekk ko fa ndax daa nekk daa nafeñ bi laa tarar kon loola fa la nekkoon ni suuti nag doo xale yi tàmbali nag waaye loolu am na ci sëñ Moussa bi doon na ko ca ragal ci moom waaye ginnaaw bi mujj na ko ko wax waaye te wuroo xale yi tàmbali na waaye loolu lépp ay sabab la rek yoo xam ne ma nga jaare ca cedd yi ñenn ci seen ñi nga xam ne ñoo re daara jàpp ne seen daara day tas waaye seen mbooloo yi di màpp di fekk si sëriñ bi waaye tubaarka itam tubaab yi ñu jaxase ko ñoom waaye lu ci nekk am na ay détails yu ñu ci war a ñëw yoo xam ne des na ci ñëw incha allah kon ñu waajal li nga xam ne mooy dolli ko dolle.
1: kuroosu koori yaawa seliihu naa waxaadan.
0: tubaarka la kon ñu war a ñëw ci dolli ko dolle ñu war ko ubbee ci xaside gi nga xam ne mooy gi ñu siñ may gay di fasiyene jàngal radiallahu anhu muy muqaddamatul amdaa
2: katabtu wa kulli faaraqan sanba wa shirka wa qablu salaata diina shirbintu tarka
0: kon nag ñu commencé ci li nga xam ne mooy alquran ñu ngi ba tey ci xam-xam yi aju ci alquran mooy odomu quran nekkoon nañ ci tafsir mooy lan waxoon nañ tamit sarti kii war a def tafsir ak ay tegginam yooyu yëpp ñëwoon nañ ci ba ni ñëwoon ci ni moo rey làmboo ci koy rafet ak ni moo rey doon ko sellal warta doon koy waxe bakkanam daa war doon koo xam ko am dignité la doon koo xam ne kuy waye waye lay doon daa war a am hayba am ku doon ko wéegu bu gisee ko ko gën a xamit na ko nangu nag waaw tubaarkàlla la ay waxam daa war a doon lu organisé wu lu toftaloo daa war a tàmbalee itam di tudd asbaabu nusul ndax alquran moo koy fir itam day am ay sababu nusul li taxoon aay bi wàcc waaye jekki-jekki rek firi ab aaye dal dóor ko ci kaw nit wala ay nit wala ab kuréel c ci fekke dafa am lu ko sababon yow nga andi ko ci genn ko ci contexte bo andi ko benen contexte ah lolit tabarakallah ñaka xam dana ko andi wala bu re ko xam lay ak waxe bakkan ak monotone dana koy andi leg leg kon ñewon nañ ba fofu bu ko dafé legi nak ñew tam ci ne dal kon dana yalla ci ko xamne moy nek kuy tafsir alquran mu jema xam bu baax nak magay alquran karim waye tam xam tam magay ki nga xamne mo wax alquran karim bi subhanahu wa ta'ala da xamne li ci nek ay ndigal la ñu war ko jëfé waye ay téré tam ñu war ko baax ñu ñew na kon ci leral li nga xamne moy manahijul mufassirin manam yoon yi nga xamne wala ngir yi nga xamne ñi tafsir alquran ci lañu jaar buñ bëgg wax ci ngir yi nga xamne mom lañuy tafsir alquran jaar su boba dañuy wax ne bok na ci ngir yi ci gëna mag moy ngir yi ñi jaar ngir tafsir alquran karim ci buré ci xam xam yépp ngir yi ci jaar ngir leral ko ngir bi ngi jaar ngir leral alquran karim ci lire yi gëna yittel ci la bok ba dal yittel na non dal yittel la xam ngir yoyu ndax tafsir tereb yalla bi di alquran karim tafsir yi dafa bari xam ngeen ne tafsir yi dafa bari xeyti tafsir yi bari na lol ba nga xamne dafa melni ëpp na sax téméri tafsir lo xamne melni gis nañ ko fi non la amé nak ci yoy moy ñi gis ci ñi am nga amné disponible la ci ñi loxo waye amna ci yo xamné dañ ko ñak gisatuñ ko am ci yo xamné
3: tenir FM 88.6
0: defon nañ ko kon ki nga xamné moy ci djublu nak ngir bëgg ko xam ngir bëgg am xam xam ci xéer ci bëgg xam waxi sun borom tabaaraku ta'ala kon warna jima xam ngir wala yoon yi nga xamni ñi tafsir alquran ñoom doon nañ ci jaar lolu kon la am solo la bu ko dafa mëna rañé le digënté tafsir sangam ak tafsir sangam wa da nga xam tam yoon yi nga xamni ki talif di tafsir bi yoon yi jaar lan moko wutlé ka nga xamni mo talif benen tafsir ba ci dess buñu bëgg xam nak manahijul mufassirin mu yoon nga xamni wala jagle yi nga xamni tafsir alquran ak yoon yi ñukoy jaarale yoy dana ci rañiku loolu lañ ci djublu kon lañ djublu ci xam tafsir manahij yoy dafa wuté nak da am wuté lool motax danañ ci am yiñ ci tuddu am yiñ ci du tuddu bu ko defé ngir bëgg xam naka lañu xamé nak yooni tafsir ñi tafsir alquran ngir bëgg mëna xam aw yoon dañ ko mëna jaar ci benn ci ñaari yoon yi yoon mu ñëk wi moy ki nga xamné mo tafsir alquran bi mom mu yaxal bind ci sart bi sart yi nga xamné ci la tak tafsir ba ci ñeubenu tafsir ci ñeul biñu tafsir bi dama bind ko mom xamne ko banen bi moy mu xam yoon nga xam ci la jaar dank dank bi istidraj ba ag ci resultat bi mu ag lool la dañ ci jema ñew ci detail inshallah tagal sa baram fofu bu ko defé ñu ñew ci qasida qasida ñi nga won ci yaatu wujuru maqabil kadam da xassida go xamni serigne bi mi ngi wax ci walu tawhid di ci sante tam sun borom tabaaraku ta'ala diko jaarale ci melokanam yi nga xam moy sifatu wajiba fi haqqi subhanahu wa ta'ala melokanam yi war ci mom waxon nañ la ba wax ci walu amna yo xamni ay sifam la yo xamni lu ben al qudra al irada ay mo hayat sama ba sa kalam bam jeex waye tam dafa am ay sifatu yu ci juddo wat ndax dafa am ay maani am ay manawiyat lu mel bu ne khudra nga na ne khadir ci am katam bu ne la samu deg nga na ne sami aji deg kalam wax mutakallim aji wax kedam jitu khadim aji jitu non ko top bam jeex kon amna ay maani amna ay maanam yaat legui nak bismillah mu dal ne nak ya fa'ina bi izni yajr al qadar li khari ahmad ka sa sota qadar kon lol ñewon nañ ba ci lakabi laftirani nafsiya ya man kafani zulma nafsiya lakabi la mira in salbiya ya man kafani zulma zulma al qalbiya lakabi la shayk in al maani wal maaniyat bila maani ya fa'ilan bi izni yajr al qadar ya khari ahmad ka sa sota qadar mu ne ko yow mi nga xamne yow sunu borom yow mi nga xamne ci ndigalam ci ndigalam yow ya ci ngay def li ngay def lu nek yang koy def bi isni ci bi isni tam ci la dogal bi di amé dogal yi am yeb mi nga amé rek ci sa bëgg bëgg way ci sa ndigal loolu nak ci nga defé la ci nga defé nga xamné
4: mangal
0: ay nakh mu jëm fanen fudul ci ahmad sa ahmad ni ni sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam waye tamit nak ci daraje ahmad mu tedd mom ni ñepp xam ci darajam ci nga xamle lo xamne xamul ñu ko won kon lo da ci wax ci sante yalla lo xamne xamul ñu ko won nga xamle ci on ya fa ene bi sinye ci khadar li khair ahmad ka sa sota kadar bi ja ahmad karim alami ya alam ta ya alam bi alam ma alam ya alam dal di koy teje rek ci yaata wujudin wa baqa'in wa kadam la asu ko ci fil kadam fam ko tambali won fa la ko teje gis nga gogo xariñ serign bi dafa tambali won bay di ci yaata wujud wa baqa'in wa kadam yaata mukhalaf khusm min kadam dal di koy teje nak xati de ci yaata wujud wa baqa'in wa kadam li asu ko ci khustiyan kadam gis nga ma sha Allah yow mi nga xam yaay borom ak am ci melokane bok muy wujud ak baqa'in ak baqa des wa kadam ak jitu li go xam tambali wut fen li arsh wa kursi ñeel arsh ak kursi neena ko na jëlal liggey yi nga xam mom la la jox kon nañ tënku fofu ñu waat inshallah bu ko defé ñu la di ñew nak ci li nga xamne moy netti bis bi
2: ala taatil an la yajarika khayru ma
0: netti bis bi nak kon dañu daal di door rek ci netti bis bi ci lo xamne batay mi ngi aju ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu ñu wax ne seigne mohammed lamine diop dagana radhiyallahu anhu dafa wax ne deg na ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu ci mbirum ki nga xamne moy gouverneur bobu nga xamne mo taxawon temu rek ak reeyam ne mom dafa bëgg seigne bi dem ci geej dañ nga bëgg dañu sank ko ñu sank seigne bi taxaw temu rek luñu mëna wax rek mu défendre position bobu ne loolu la bëgg mu am cheikhul kharim radhiyallahu anhu neena ko ak nga xamne mo taxawon loolu mu tubab boba mom day am mujjem yalla won nako ko ci saasi ndax neena ben bis la nek ci geej gi fekk mom mi ci geej gi ci jamono yoy ca gabon neena mu wuluma lut rek ma degg ñu ne waje li gouverneur bobé negaté gaay yi mera nañ ko moromam yoyé tubab yi mera nañ ko bañu xolé ci miram ñu daal ni mom daal nañ ko def nam defoon serigne ba moy lan nañ ko sanki ca nañ ko yobbu sax fofa illaha illallah allahu akbar subhanallahi bi ibni bi sinni ajra qadar kenn ci ñoom daan ko kon kay bu fekke dañ ko yobbu sanki ko ndax dañ nañ ko sanki kenn daan kon kay bu fekke dañ koy sanki tuma rankil ko nañ ko yobbu nañ ko yobbu ci serigne ba serigne bi nga xam moko sanki won nañ ko yobbu fofa ñoom ñep ñu daan waaw kon te loolu lañu wara def kon mu melni mbugal la mo xamne yalla tek nako ko ci aduna la ta allah xala serigne bi neena man dal wuluma ludul ñu wax ma ne gouverneur boba toba boba mi ci il bi manam fi ma nek mi fi ci gox bi nek dafa ab bir nak diko laqatu xam nga da am gatcha nak di laqatu serigne bi ak ngir ragal ko am ci kersa ndax lim ko tegon waye far momi ñu andi ko fa waye na teewul ma ngay wax gouverneur ba nek fofu ci gabon ci gox boba teewul ma ngoy wax rek diko avertiser nan ko ah moytul de moytul serigne bi de ma rabbu bi bo le moytu non la ko wax moytu ko de bu ko def lenn lu ñaaw de li ma dal tay ji de mom mi momako tek sa digeentek mom dal bu ci dara dox ludul xana lan ko wara jox nga jox ko rek ci wër wu nek donte serigne bi da wul soxla lool loola tax sa gouverneur bobé nek ci gox ba mujj nak noy nepp nak ci serigne bi mel na glace sedd gu yi ba mel na glace ko fa lañ koy tanké kon ba del ci at bu ko defé nak ñu daal di ñew ci culture générale ñu tambalé ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu bami dem ci geej ga mi ngi joge ci Macky Barry
4: Cienier FM
0: le 10 août 1895 Macky Barry nak mi ngi nek fofu ci Djolof mamaram moko sanjor señ bi dik sanjat ko mu nek fofa yalla ci morom def bam fa amé ab dir mbolo ba bari fa lol lu xey tambali communication yi tambali di ñew ñu waatu fi Touba lu du ben yoon ndax dafa melni bokk na ci sar ci mu genn Touba wala bok xamna ne bokk na ci nat yi genn gi genn Touba tam doon bëkk bu bëgg lol ñewaatu fi luddul ñu fi ñewé ñu ko ci yaaru ci taxaway Cheikh Moustapha Kadim radhiyallahu anhu way tubarkalla mu nekk fofu ba yalla ci mborom def mu tollok biñ lay ba ci fukki fan ak jurom ñaar ci yaru safar bisub aljuma defna fekk nekkona ci ben xalwatu ba gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu jox ko ak kolité ci neko demal bu ragal ben lor wa jaal muhtar sallallahu alaihi fil aru man wala wa hijaban ma'ana min ad-darar suma khalum shi la taqtawarar way fa la tarifatam khassada gi mu tanki asbunallahu nimal wakil sangé woko bam démé nak ci ngor gi itam defna ab warate ci jakaja delo nit ñi sun borom waxtaan ak ñoom bu baaxa baaxa baax toyal xol yi tubarkalla biñ né ba ci xey ci sam nga fekk yoni won maam seen Ibrahim jambar ja bam joggé fofu nak ba ñew fekk tubab ñoom wax nako heure nako bu joté bo tut buñ ko gisut bu ñewut danan dal ci xom da nga ko jëli waye maam ci ram mum taxaw na lool fekk tubab yi diko bëgg rërëntal ak ñi nga xamné ñoy yaqkat yi ngir bëgg mu fo ci rendez-vous ndax dañu amul ay plan yu dinañ ci ñëwaat inshallah pala b pala a pala b ak c lepp ñew nañ fa d wa lepp ñew nañ fa neena nañ man pala d mo len day bañ d tabarkala ci loolu lañ nekkon ba yalla def mu jëlé fofu ci Macky Barry kon maam ci rabbi ñew fekk na ko mom mu wacc ba tok ci wétu buñti jankaja bagasi wër ko mu gaale fa sa moddi alhamdullah tabarkala maam ci ñew tambalé wax mu nako dara matuma wax lepp xamna dëkk dër ba nga taxawoon xolam na mi doon dox ci ron tank mangi jakkalu mom bu doon yéré man ag na ci teur fo xamna laaj na ab fot kat bu xariñ ak saabu ak ndox damay dem liggéey rédicat ñepp jarñu ma sha Allah tabarakallah fala waqe samoro faade samoro musafa seen ab yu ñëk nañ tolon boba len dëkk na len yalla mi nga xam du réeral ay ndénkanam daal leen boole njaboot gi talibi ñepp def maam jarno Ibrahim jambar ci mu nekk jëwriñ ja mu ne ko na nga yittewo jàngale yittewo tam liggéey kon loolu mooy ndonal sëñ bi li mu dénkaane ne ko nag bu la sobe nga toog fi bu la sobe te mën ngaa dem ci beneen barab moo tax bi fi sëñ bi jógee wax nañ ne dañoo lakk daara ji ak barab ba gis nga kon maam jarno gis nga sëñ bi ay mbiram bu fekkoon waxutoon jox ko woon ndigal na ko bu la sobe mën nga fee jógee dem fa reen kon fala leen di lakk bu fekk waaye duñ fa jógee mukk fa lañ sëñ ba daal waaye gis nga mbirum sëriñ bi lépp rek teg na ko ci jàmm dem liggéey rek moom ndaw dem ba ñëwaat ndaali ndam kon fofu lañu teunk fofu ba delsi wat inshallah ci culture générale bu ko defé ñu daal di ñew nak ci li nga xam moy hikmatul yawm ñi ngi ko bëgg ñëwé ci li sëriñ bi andi ci nahju man kharal baba wala je wala ci man kharal baba wala je wala ci mu daal ne kep ko am nga fëgg ab buntu ta son la ja lool manam fëgg ka fëggar rek soñé ca né nga dugg da nga mujju ubil la mo takon lolou da fay wane rek li nga xamne nit bu nekk ci dara di ci yengutu diko sakku moy xam moy lo meuna sakku rawati na yalla bul yokki bul delu ginaaw mir mi meuna yag yoon mi meuna yag meuna sori waye lu yag rek da nga mujja ag fa nga jëm kon bo sonu tayi wo rek yokato décoration wo da nga mujju ñu ubil la buntu bi moy da nga mujj ag fëgg di tel te yagg dañ ne ah way ki nañ ko ubil nak fëgg bi metti na pourquoi dañ la ubil kon fofu lañu yëm kon nak ñu daal di andi nak laaju tay moy dañu laaj ki nga xamne manam Cheikhul Kharim radhiyallahu anhu ban at la fi bayiko ak wër wa ci wër wolof wéru wolof atum julit ak wéru wolof atum niko don tamit ci wéru tubab ak itam atum tubab lolou moy laaj bi ci la fi bayiko manam dal lakku jamono ci zahir lolou lay laaj 88 673 37 kon nak fi lañuy tabo bien kon benen doliko dolle benen daara majaris ci ajubal jubbo jek jek ko jeen ñu ko yene kep ko dekk maagi dekk ru fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.

0: ngi jéglu de ci réseau bi nga xamné ni moy am jafé jafé ko señ ngaay daan waxé na day bangi bangi ko ñoo ci jéglu bu baax kon ma ngi won ci nuyo bek cyant ge ngeeram ni tax dañu nekk ci wër wo xamné wër bu tedd la wër bu mag wër bu metti won nak bës bo xamné ni ñi diko waajal bës bo xamné mo waral lepp di bësu safar bala bobu nak ñu santante gëremante ñaanante te andando ñu ñepp dem bokk re ci sante Serigne Touba nam ko doggé won ak fam ko bëggé won kon nak wa réseau DTL ma ngi leen di nuyu ma ngi leen di ziar ma ngi leen di ñaanal yalla yeen xam kenn ku ne lam bëgg yannu ko yalla defal yalla barkel liggéey bi yalla may ñu afiya may ñu jam may ñu salam may ñu santatu daare ni dafa ñu tawfiix la fa ñu ciat ma ciat dafa sew te gaaw pesal ñu posi del nak na pos yeb del pos yeb na fess del ci asbir sitori asdaq umori kasi khuyori bila kidaay asbir sitori asdaq umori kasi khuyori bila kidaay asbir sitori asdaq umori kasi khuyori bila kidaay ya nañ ko yalla defal way kenn ku ne sa pos fess nga magal magal gu neex bu dak daw lo bëgg jënd jënd ko ci bay dasal wéccet may ñu passé nak ñi dessal ay wéccet waaw may ñu ko defal kenn ku ne julit ak kudul julit ndax cheikhul khadim ko demaloon minute rek doom adama yépp la def mindeef yépp la demaloon ñannaaw yek malay yek nit ñek ñep julit yek ñu dul julit ak ñep la cheikhul khadim demaloon kon na bësam bi nañ ko ko fonkalé bësam bi nañ ko ko bëggalé bësam bi nañ ko ko téralal bësam bi nañ ko bokk ak mom nam ko bëgge kon na kenn ku ci ne bo sañoon fessal del bay tourulé ku ñew sa kër nga mën ko téeru mën ko téral mën ko bégal mën ko fat namu gëna rafété ak namu gëna yellaw ci doom adam wax doom adam mom yalla ko ñëk fonk kon ku joggé kërëm pass ci tangaay bi metti metti bi ak sa kër war nga ko recevoir war nga ko nangul war nga ko téral war nga ko topato ba nga xamné ni defal ko lu amul kërëm lolay magal nga xamné ñoy ñew di magal fi itam nañu gor gorlu be yam ci magal kesse japp ci ligéy ba indalé ab sericia ndax bu ñe fuk ak juroom ñet yoy bu nek ay tank la tank yoy na gor ben ken tuar kal ma sha Allah war nga jamon ben indalé ko bo ñe dembalé ko nga xamné mom ngay dalal so amul sax indi ndox bok yobul ndox ma nga yobbi fruit waye loxoy neen mom dess ko magale ndax man munuma comprendre nga ñew ne da ngay safar fi ba pare safar sa keur pass ñew di xol borom magal ga fa nga dalal magal nga diko xol loxoy neen ñew ak loxoy neen valise kesse waaw lool mom du yoon mom wana wa réseau DTL dafa na kenn ku ne ya ngay wacc yalla nak deg na sama ñaan gi yalla dal am daan dalé kenn ku ci ne nga am fuk ak juroom ñet yoy da yew ko gëreem ba ca ganaar waaw waaw bu ci ne nanki am benn yow sa kër teral say gan ba desal na ko Cheikh Bécio daan defee yan na yàlla yokk yokk yërmande ci koom jàmbaar jooju nga xam ne jàmbaar Serigne Saliou wa boobu nga xam ne su màggal jotee rek xel yépp dem ci moom xel yépp dem ci moom cuun yan na bu yan bu ko yàlla yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel te yàlla na ko yàlla lafal cat bu mu fa jiitu bu mu ko fa topp te bés bu ne màggal gu jot yan nañu yeesal yërmandeem ci kowam dolli ay xéewalam ci kowam jàmbaar la woon macha allah tey jàmbaar Serigne Saliou boobu kenn dootu mu mel ni moom ci àddina kon nañoo roy ci moom nag ab murit noonu la war a màggale waaw boo waxee ñu ne kenn munu koo roy waaye du baax dañ koy jàng di ko roy ba dàq ka ko doon def sax mënees na ko dàq waaw waaw ku ne defal na nga ko mëne fa nga toll lool rek kon nak ci waajaay magal bi dañuy waxtaan tay ay bala boobu damay sant ñëpp nuyu ñëpp ndax kenn ku ne rek xam naa ne daal yaa ngi waajaay bi metti nag waa azabu ceeñeer maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar maa ngi leen di sant waa oxy kasaalika naka noonu maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant di ñaanal kenn ku ci nekk dem ak jàmm ñëw ak jàmm fekk jàmm bàyyi jàmm des wàcc jàmm waaw ngeen sax ci basmala yi rek bu ngeen dee tukki, jël jàpp si lixlaas yi bu ngeen dee tukki ak ayaatu kursi ak laxat yàkkoon yi ak xulwalaawi, di ko tari ba yegg te bàyyi waxtaan bi ci oto yi. Waaye ku ci dugg oto, ci problème yëpp ci oto yi lañ koy waxtaane, ma problème yi jàmbur yëpp ci oto yi lañ koy waxtaane. Te mun ngaa waxtaane nit fekk mbokk manke biir mu dégg ko coow jib, kon na jël leen kursi jàpp ba sell bala ngaa dugg, sangul set, jàpp ba sell, jël sa kurus. Soo toogee ci oto bi di durus sa xasida, mbaa ngay jël sa kurus di ñaan, def say basmala 114 fàlleeg naasi, def sa ayaatu kursi, def sa xulwalaaw 450, def sa laxat jaakum ba ba ngay yegg di ko awalante. Waaw, di ko awalante ba ba ngay yegg, bul noppalu benn yoon. Boo sonnee jëlal téere yi alxuraan ci jàngal, mbaa nga jàng say xasida. Waxtaan ci oto moo dul dëgg du yoon, oto buy daw bàyyi leen chauffeur ba xelam dal, chauffeur yi itam bàyyi ayib, sa mbokk yooyu war nga caa wax. Nañu nangul de, nañu nangul. Maa ngi foofu laa toll woon sax, nañu nangul na maam Ibrahima nangulee woon suñu borom. Yàlla nañu nangul na Ismaïla nangulee woon waajuram, yàlla nañu nangul na soxna Adiara nangulee woon borom këram. Waaw, kon nag ñetti nangu yi bu ñu ko yàlla nangulee lépp dina sotti insha allah, ndax ñooñu nañ nangoo woon suñu borom. Yan nañu ko yàlla nangulee ba kenn ku ne yaa xam la nga mébat ci màggal gi, yaa xam la nga bëgg a def ci màggal gi, yaa xam la nga nang ko namma defee. Yàlla yombalal ñu ko ñu ñëpp, yàlla yombalal ñu ko, ndax jamono ji métti na dëgg la. Waaye am murit xamul jamono ji naqadi de, murit dafa bëgg seexul xaddimbe lu mu bëgg mu bëggale ko ko. Te loo bëggale nit ki rek yàlla fekk la ca, nañuy sabablu rek di jaamu yàlla, di ñaan, ànd ak sell, ànd ak dal, non stress, léppay baax. Waaw, Seigne Touba moom ku ko lebal dërëm fay la fukki dërëm. Kon nag lii ñu dénk ci banque yi, di ko dénk ci weef yi ak orange money yi, nañ ko ñoqati génnee ko def ko ci yooni Serigne Touba bi ci màggaram gii, lu ca waaye deful rek yow la. Bu ñu xëy bu ñu yërëm suñu bopp, waaw bu ñu yërëm suñu bopp de, bu xool ci Cheikh Moustapha mu tedd nii nga xam ne yërëmul boppam ci dara, fu mu xëy rek mu ngay daw. Lu jóg moo ci njëkk a dugal dërëmam, ku ne ci tiis moo lay njëkk a wallu, te rëccu ko benn yoon. Yàqul daraam ci jaamu yàllaam, yàqul daraam ci rosobaar nit ñi, yàqul daraam ci ñaanal nit ñi, noppaluwul benn yoon. Nañ ko sakkanal nag, dañ ko war a sakkanal de. Cheikh Moustapha jëmmam jooju dañ ko war a sakkanal, ndax nag mag la ba noppi amul jot. Waaye nit ñi ñoom seen temps lañu xam ak seen soxla. Waaye ku mel ni Cheikh Moustapha ak ñoom seen dañ leen war a sakkanal, nañ leen sakkanal ñu yàgg fi lool te wér, ndax coono baaxul ci mag. Cheikh Moustapha talu lekk talu naan, ñu ci soxlay doomu aadama yi rek ak soxnay tool jamo Serigne Touba bi, tool bi. Tool bi daal la bëgg a bay ba mu rafet lool, waaye yàlla na ko tal mbàkke ñu ànd ko ak moom ba inauguré waat ko. Ndax liggéey Cheikhul Khadim bi du jeex, projet la de, du jeex de, da ngay def rek fu mu yem rek nga xam ne fa la. Waaye kenn mënu koo jeexal fii ba aad tukki nag laa Cheikhul Khadim bi day dugg fii. Projet de société boobu nag bëggoo naa nguur gi jël ko, càmbar ko, xool ko, defee jëfee ko, ndax lépp ngi ci biir suuf rek. Te dama war koo jëriñoo rek mu ngi ci projet boobu, mu ngi ci téere boobu. Kon nag nañ ngam ne seeti ko, laaji ko, ñu càmbar ko, ah def ci congrès xaw ma ni waxee. Xam nga ni ñëpp toon taa ki ci àll bi ci yem ka ci àll la ci mooy nga xam ne bu weer wii daan jub si ñu jub bu tey nag del sa avant am weer wi ci ba toog ba léeg di doog ji woom. Ay waay béykat jaaxle na béykat sonn ñi am gërëba ba ñii am ñi am nañu ci woon y a 20 jours
1: Yonent Télé, Ténière FM 88.6.
0: Entrant yi dañ ko war a wax dëgg fa yàlla subventionné ko à 100%. Ndax béykat bu amul doom buy liggéey si taax rek xamal ne du bay, ndax jiw bi dafa cher. Waaw, jiw bi dafa cher, léegi dañu jox la jiw boo xam ne doo ko mun sax, boo ko xoolee doo ci am dara. Bañuwaari gerte bu la mënta jox 2 kilo kemb, loolu loo koy doye? Nga tànn, boo ko tànnee ba mu set rek doo jotee sa dara. Te dinaa leen keroog nañ koy tànn ba mu set, ndax bàyyi ci yu amul bakkan yokk joote la. Nga defe ne am nga 2 kilo, te fekk amoo sax kilo libar. Buñ ko xoolee nañ ko xoolee ndànk bañ ko toojat, bu ko bañ a xoolee gémmiñ day xool yi ndànk. Tànn ko ba mu set wicc dindi yi nga xam ne nii amuñu bakkan, ba mu set dem segale loolu maa nga noflaay ko. Waaw, waaye kemb gay dañuy ji moom tubaarkàlla na mel na mu war a mel, am bakkan. Bakkan bi mooy germe bi, ndax bu amul bakkan du sax. Te la maam daan def boo xëyee di ji nga jël def leket, leket ngay yóbbaale ndax muy law. Tibb ci leket ga def, am na xasum bay, am na, am na ñu koy joxe ba léegi. Boo amee suul ko ca biir leket ga def ca gerte, xale bu xamul àddina jiitu da ca tool ya. Yow looy def rek ci leket googu nga koy tibbee rek sotti ci semoir bi ba ba ngay wàcc. Semoir mooy machine bi nga xam ne moom lañuy jiyee. Waaw, ñi mujjee ji nii nag waxoon naa leen fi keroog ne leen ñi bu ñax mi saxee ngay ji da ngaa war a def 2 hilaire, da ngaa war a posawaal sa 2 hilaire def sa semoir di ji di raadowaale en même temps. Man nag bu ma leen di wax ne xam ngeen ne man baykat professionnel laa, bay naa 2 gerte ak 5, yàlla xam na ko. Kon nag lu ma leen wax ci mbay rek xëy leen ko bor. Te bay te amoo engrais nag amoo urée itam pertement la, amoo doo am rendement. Ndax gerte gu amul engrais, mboq bu amul urée, dugub ji amul urée, amul engrais, amul rendement. Kooku demal bay ñebe sax moo gën, bay sa xaal, bay sa ñebe, bay sa bisaab, bay sa gejanga, bay sa kanja, am sa tool. Te tool nee naa leen loolu man ba ma juddoo ba tey maa ngi doog a dégg ni tool yi dafa yokk. 50000 mayu la hectare léegi, te 10000 lañ ko daan luyee. Léegi da nga yor sa 50000 doo am suuf soo bay. Waaye loolu dafa ngeen ne jaaru na ci baykat boo xam ne mu ngi ci àll ba xëyul gontul, amul dara, yaakaar ku dul bay. Yow ma yor suuf sa nga ne hectare bu ne 50000 nga koy weccikoo. Hectare bu ne hectare laa la wax de 50000 francs mbaa 60000 francs nga fay loolu doog a am suuf. Waa loolu foo koy jëlee. Loolu nag war nañ cee wax. Àll bi amuñu suuf suñu bay de, moo tax nag mbay mi ren dina sooke de. Ndax ni mu yokkoo nii, ndax nag wax dëgg yàlla du mu mun a metti baykat bi waru ci woon a bokk moom. Ñuy joxe suuf waroon nañoo seet ci yàlla yonent bi, ndax suuf si moomuñu ko. Sama maama ko moomoon ak sama bàyyi ko moomoon, xam ngeen loolu tegu leen ko fenn waay. Loolu tegu leen ko fenn. Bay jaay hectare suuf 50000 60000 francs. Parc démb laa ci doon waxtaan, man sama xol bi dafay jeex ba jooyu sax jàpp na, yàlla xam na. Ki yaakaar di tëstas ba am jiwam, amoo fu mu ko suul, am jiw ba pare amoo foo ko suul. Loolu mooy lan? Amoo foo ji sa gerte, ndax amoo njëgu 50000 boo luyee hectare. Nga toog di xoole ci mag borom kër bu yor këram war a bay. Waa kooku boo amul, moo tax am na ko doon wax fi naan jigéeni Saalum yëpp a ngi ci taax yi, nangootu ñoo maye seen doom yi dañuy yóbbu ñu liggéey di leen jox, di leen yónnee par weer. Ñooyee danaa kenn loxoom jotatul ginnaam, góor loxoom jotatul ginnaam, jigéen amatul lu mu def. Foog ci kër ya lañuy def di xoole, amuñu dara. Boo demee doo am loo jëndeeg looy jaay, jamono ci naqatina. Waa boo yebalu sa doomu liggéey nooy def? Amul góor, amul jigéen. Te jigéen ñoo ëpp yërmande góor ñi duñu liggéey def seeni poos de. Boo yebalee sa doom bu góor mu dem ca taax yi, nga yebal sa doom ci jigéen mu dem ca taax yi, jigéen ji lu mu fayeeku bu weerdee noonu la koy paquete yónnee la ko. Waaye nag dee na ci am xel nag di ko ci maye nag. Moom ñuy daan dooleem di sonn bay bëgg a dee xanaa di nga ko jox lu mu jëndee coocer mi ko ak lu mu jëndee benn crayon bu muy rëdd si kanam ngi boobu seetoo boobu sax xam ne rafet na. Waaye lépp la na xale yi yónnee, jëndal ma matla, jëndal ma ventilateur, jëndal ma lii, jëndal ma laa, jëndal ma lële. Kooku xale bu amul xel sax nekku ci patron bu baax bu am fulaag fayda, xale bi dina ut lu ko may xaalis, te loolu du jaaduwul. Te man loolu laa gis ci Gonay Sall. Xale lu mu tuuti tuuti soo ñëwee fi am nga métier, di nga mën a yor doom mbaa nga bale fobeere, ña mën a togg ngay togg, ña mën a def faute passé di faute di passé, ñu ngay faute di passé. Bu weddee ñu yónnee si waajur yi, yónnee ndey ji, yónnee baay bi. Ñoom ñu ne tocc bu ñu nekkul patron bu baax moom xamul fu mu jëm. Yow añ waru la, reer waru la, yaa ngi héberger nañ la. Am na ñoo xam ne nag dañuy groupeoo jël benn néeg di ko fay. Bu ñuy fa ñuy lekkee ñoo leen di tibal reer. Bu ñu añee foofu la ñu añee ndékkee fa ñu tibal leen seen bool, bu ñu demee boolante seen bool yi ku nekk toog ca bool bu la neex ngeen lekk. Ñu jël benn chambre bokk, te chambre fii léegi 40,000 la 50,000 ab pantare laa la wax de pantare. Waaw loolu nag nga sacrifier sa doom xamoo ci yan loxo la nekk, ndax ay xale yu jigéen ñi dajaloo rek. Su fa kenn baaxul mag fa di leen digal lu baax, ñii teel a tëdd di teel a yow fonk seen liggéey taw lag takk seen sër ba mu dëgër lu ne mun na caa xew. Waaye lu ma ciy gis lu xale tuuti tuuti ma nga xool yarama di xeesal le malheur. Yow nga jóge seen dëkk ñuul booy ñibi xees, te kenn du la ne wow nag, kenn du la ne tooy na, ndax yaa ne jox lañ bëgg. Te xeesal bii moo rey dëkk bi. Ña doon xeesal dafa naa ne ku leen gis léegi war a xam ne xeesal baaxul. Ku ne yow am nga sa cachet tampon ci sa kanam mbaa sa loos. Waaw mbaa sa loxo yii. Yox yii moom doo ko tàllal fenn, moo tax dañuy sol kii ba fii muur ko ak seen yooyu ñuy jiital. Kanam gi nag mu ne su ko nëbb day cere. Waaye maa ngi ci digal leen nag aloe vera bi, jël leen ko gel bi bati ko bati ko bati ko ba mu kii aloe vera bii. Ku ne xam nga luy aloe vera, gel bi rek moo la ci mën a dindi. Nga jël ko di ko ci taf diw ko comme kii day mel ni ndox lay doon rek. Nga diw ko ci, jël coton bi laal ko, jël sa gant, jël coton bi di ko ci map nii, di ko ci map moytu bu ndiko bët yi nag. Bàyyi ko ci ba mu am 30 minutes nga dem selmu. Mbaa xolli ci banaana bii ñi sànni. Banaana kenn du ci sànni dara. Banaana bii kenn du ci sànni dara. Jëlal xol ci banaana boobu boo ko lekkee ba pare. Te boo koy lekk nag banaana bu am tupp-tupp yi bàyyi leen ko léegi bu leen ko lekkati. Ndax dafa am ay bactéries ci biir. Boo ko xaree, boo dagatee banaan bi dugal ko ci verre ba def ci ndox mu tàng, nga gis ñuul-ñuul yooyu ni ñuy génne ay bactéries la. Boo koy lekk mu lay feebar. Kon banaana yooyu def tupp-tupp te daan saf suukar lool. Mag ñi buggoon ko lool nañ ko bax, baaxul. Kon nag boo jëlee banaana lekk ñam wa ca biir, xar ko xool ci biir ndax amul lu ñuul nga bugg a lekk. Maa ngi dindi koom set wicc digg bi am dafay am benn lu fay lalu noonu, da ngay gis mu am yu ñuul kukk bul ko lekk. Jël xolit bi nga jël ko def ko sa diw ko sa kanam, diw ko ci diw ko ci diw ko ci yépp, diw ko ci diw ko ci yépp ba mu bàyyi ko ci ba mu wow. Daal di nugal sa ndox, daal di sëlm ba set wicc, jël sa coton nettoyé ba mu set. Nga jël sa karité nga diw ci. Waaw kooku boo ko dee def 2 jours yu ne mbaa 2 fois par semaine nga def ko, di ngay jékki-jékki rek gis sa kanam googu cere woon di dañ koy dindi. Kon nak banaana den si sànni dara. Boo paree la des noonu ca ba nga diwee sa kanam ba pare, nga jël ko weer ko ba mu wow. Nga réduire ko en poudre, da nga koy tàngal ba mu tàng. Bu ko weeree ba mu wow xam nga day warosu. Nga tàngal ko ba mu tàng, nga dëbb ko ba mu nooy, nga boole ko sa diw bopp, nga di ko diwee sa bopp day saqal kawar. Kon banaana amul lenn luñ ci sànni. Waaw soo amulee loolu yëpp mën àll bi am na nduur de, mbuum nduur defe naa ñi ko xam bariwul nag. Doom yi day am doom, doom yooyu muy am da nga koy jël dëbb ko ba mu nooy, ba mu def benn pat nga jël ko di ko taf fi am cere, nga di ko ci taf ko ci bàyyi ko ci mu am 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Nga daal di dindi, boo dindee nga daal di nugal sa tuuti ndox def ci kii eau tiède rek. Nga jël sa coton nettoyé ba mu set, nga jël sa karité pur diw ci mbaa sa huile d'olive mbaa huile de coco. Waaw mos leen loolu yéen xeesalkat yi nga xam ne seen yaram yàqu na. Mag ñi maa leen di ñaanal màggal gii ñu jëm bu ma sañoon benn mag day téel a dem, buy màggali day teel a dem. Dallu, noppalu, ndax toogaay bi day metti, mënoo dem enchaîner rek màggal. Nañ teel a jiital maa ngi ñu toog, ndax maa ngi ñoo leen di ñaanal, ñoo yor kurusi, ñooy jàpp ci soble beeg pompiteer bi. Waaw, ñoom jàmbaar lañ lool si liggéey bi, wax dëgg yàlla. Boo amee say toggkat am ku leen jàppale, ah liggéey ba day gaaw. Waaye bu fekkee ku ñëw da ngay solu rek ne nong toog, ah dina metti de. Dina metti toggkat yi, dina metti ci borom màggal gi. Fu mu gëstu rek gis la nga sañce rek toog. Yor sa uppukaay du upp, doo jàng xasida, yoroo kurus, yoroo alquran. Waaye loolu mooy ban màggal la nag. Ndax màggal Serigne Touba bi dañ ko war a booleeg sell set sellal. Bàyyi waxtaanu àddina bi, bàyyi waxtaanu politique bi. Ko bàyyi de, wen bu ko fa kenn tudd. Nañ sacrifié wu suñu bopp ci Cheikhul Khadim. Ku ne na yor sa xasida di jàng, boo liggéeyee ba pare. Mbaa nga yor sa alquran di jàng, mbaa nga yor sa kurus di def say salaatu ala nabi. Mbaa say basmala, say la ilaha illallah, say xul walaaw, say lahat jaagum, say ayaatu kursi, say fàllax, say naas. Waaw, loolu lañ waroon def. Safa ñuy wàccee kaamil képp ko fa toog dañu waroon jox kurus na la defal dog sàngam. Waaw, ku nekk yor sa kurus, buñu pare dajalewaat kurus, xam kenn ku ne lim boo defe. Waaw, ndax bu ñu wàcc noonu li mu yoo war di def, bu ko defee yow muy wàcc bokkul ca kaamil ba yow am na luñ lay baxloo nga di ko wax. Buñ pare ñu ramasse kenn ku ne lam def ci lim, ñu bind ko noté ko ne màggal sàngam def nañ fi nangam la ilaha illallah, def nañ fi nangam xuloo laaw, def nañ fi nangam salaatu ala nabi nabi, def nañ fi nangam fàllaxi, nangam naasini, nangam yaa salaam. Waaw, ndax nag toog di waxtaan rek indi wu yóbbu ñu Touba. Ndax borom dëkk bee yi ba muy dem yoonama daa metti woon lool. Mu daj lu ne, te doom aadama jaraloon na ko ko, lu ne Touba bi def na ko ko. Ba mu muñ a bind di mu bind nañ delloo si xel yi. Jamono ji rëb na, jamono ji yàqu na, jamono ji tasaaroo na. Waaye nag fa ndox daan taabe léegi boo demee fekk fa tepp tepp la. Lii ñuy génne ci réseaux sociaux itam nañ ko bàyyi. Man ne naa leen ku fi génnee lu bokkul ci màgg dañ la war a tëj sa compte. Ndax màggalu Serigne Touba bi kenn waru cee génnee lu ñaaw, kenn waru cee génnee lu rafetul, kenn waru cee génnee lu ordine. Yow mi te julli sax war nga koo rus di ko génnee di ko filmé. Ka nga ko fekk màggal mu di ko def sax da nga ko war a woo yeddu ko. Waaye waru ko caa dimbali ah mu di day génnee yu ne n' importe quoi. Waaw, loolu du màggal. Màggal moom xam nañ benn de, waaye benn yi dafa war a ànd ak ay xasida, ànd ak alquran, ànd ak tekk ak téey ba nga lekk ba pare génn sa morom ñoo lekk. Waaye da ngay gis koo si day self service, da ngay gis koo xam ne jël palaatam tibb ba mu fees dell, mu jaar ca ginnaaw sotti ci mbuusam def ci ab saagam ñëwaat defaat tour bi. Waaw, lu ne nga tibb ca def ca, lu ne nga tibb ca def ca, xam nga ne loolu xajul ci biir. Nit ñi nañu am nag grandeur nag service tuuti, ndax ki defar yëpp bësam bam baax, togg ñamam yi bam doy, bu sañoon ñëpp lekk ba suur am xulóo do ma. Looñ jël rek boon kër ga xam na ko dalaa bàyyi ca biir. Waaye kër gu ne am meraaka bi kon ne nu ah di sant bu tax kilifa yi nga xam ne ñoo ne mi kilifa diine yi ba yàllaam fii wàcc ko ci koo suuf yan nañu leen fi yàlla bàyyi ndax yàlla mere na lool rajéy lépp na lam bu ya nanu ndax wax wax di àddina ñu ñu àddina rek waaw ñi fi ñu def ñu bàyyi def ndaxul fekk naw muy bam bam aar sama yoo sol saatu na woyof na sam foofu kenn gi xaar mu mun na jënd ko mu jëx ay xama ba mu sol ku ñëw wax na benn nas dox le waaye di jënd ay booro jënd kenn xamul la boobu xol ko gi xare ñaari complet na xar doon nga ci am ñetti bubu ndax loo sol rek tey boo liggéey doo ko salaat mu liggéey màggale mel noonu baa bu guddee di nga ko fóot weer ko ndax ñàkk tooy xepp waaw jëndee am ko mais di solo si mel ñu yàlla sax si bu toog baara bi solo ñëwaatu gaat ku nekk naa naa la du màggal màgg boo xalaati xalaatax di sant ne màggal nañ ko def ci booru naka xalaatax bu dafa war.

0: Bukan yang anh gọi bài gọi bài cái
1: Gagné FM 88.6.
0: à gần gần gần gần gần gần gần gần gần Mais d'un côté, la force permet-il venir? Ni amna benen bu ñuy tek ci ko fermeture ba mo xod bi sama soyen mag wayne te bunte yi sa bun xamul ñu mi ñew ramasse ndax ki son Mamatul xé da do na ma dem yoon mo tan nañu de sék bi ci gardien bo xamné day na ci buntu kër ga ko xamul mu ñëw ci kër gi di laccé na woko won ko borom kër ga bo mëna nañ ko dara ñu yok dara way do def ko ñëw rek duggu rek nga bayyi ko mu dugg dedet ñi bu dé ñaari buntu kër bu dé ñetti buntu kër fu na tek fa kenn mo xamné ku xamné ki bo ñëwé di yëngu mo ray la ñoñu nak war ñoo nelaw guddi ñoo ni ñi ma fakkar ma ñoo xala de ñew ay ma ñek ci tan la jop ndax auto mun ndax sa ay pro sama xawa son way ya yok si ci bi ah ne bu auto yi ñi di jël par kenn di yob di jël par kenn di yob gurtie yi sen ba mom rek mu nat lool nak dañ ci waron dogal nak magal dañ waron wañi pass yep par force may wax ñaan dañuy gëré wak dañuy xawma li dañuy xawma la ay bilay magal señ touba ko nara foaré yow di nga am lu di nga gis guy baye len nit ñu magali ba paré bu ngeen lu ngeen di def ngeen soga def magal señ touba bi di chaaxante mo yor rew mi économie rew mi ci magal gi lay basculé ci lay yokko ba kenn ku ne gis ci bopam lu jamono nakari nakari nakari bu magal joté dinañ magal par a plus b al wax kenn du lepp waaw kon nak lool rek war na jangal nguur gi bañ xamné mourisi yaakaaru nguur gi bañ daalé def touba gi gisuñu lu won gouvernement gisuñu len lu suñu ñak yi dañ ko yaakaré waaw di dajalé di yobbu suñu adiya di dajalé di yobbu suñu magal di magalé kenn ku ne dara say gan tara say gan bam jeex ku ne nga jox ko sa pass ma ñibi amna ñoo xam dañ kala di indi mo len di passal bañ kay ñi dara mo len passal aller retour maam jël ay auto ñu jël len indi amna ñoo xam ne loolu lañu def pour am gan rek bëgg gan gan nak ñoo wessu gan te loolu du yoon gan dafa war a nekk yem ci gan yem ci gan ñu teral la ba nga tedd nga tiyee sa làmmiñ tiyee sa loxo waaye werante ba danaan tarararara lu ñor ñu wax lu ñor ñu wax nañ ko ba Touba Touba du fa wax politique Touba du werante loo xam ne du yàlla du yonente bi kenn ku ne am nga lu la doy waaw sa soxlay bopp kon daal da gaa dina dee ñii dalal nag nañ fagaru fat seeni bagaas denc seeni armoire tej seeni armoire yor seeni caabi seeni poos def ko ci benn kii sol ko nii sa baat waaw loo soxla dem ubbi tej magasin yi nañ leen tej waaw bu ñu servir itam na ñëpp toogandoo ñu servir boo tegee bool bi ñii lekk ak ñu servir du benn joxal ku nekk mbuusam ndox dana ca ne fruit dina ca nekk mouchoir dina ca nekk kudd dina ca nekk mbaa fourchette mbaa paak jox nañ ko doxalee noonu su ko defee bu ku jóg bu la teg raxasu yi ñaar raxasu yi nag teg satala ca kaw bu leen def raxasu bawal bawal nañ teg ñi di leen sottil ñi raxasu ku jël kuddu sax na nga raxasu ndax da ngaa nekkoon ci liggéey mbaa nga toog noonu lee mais bi di microbe yaa ngi sa loxo raxasul ba set ñu joxal sa mouchoir ngeen kuréel toog ñu teg bool yi ku ne jël sa mbuus waaw amul lii jox ma lii amul jox ma laa lo dajé rek nga xamné non la bëgguma yeek bëgguma la duma nan boisson bi duma nan fexé ba wéccé ngén wéccanté ko yeen ñi dox ci seen biir yeen ku nekk fex sa morom wéccé da sa boisson non lañ ko wara doxalé nan nga mom bu mu dak ndox mom luñ ca def doyul 30 minutes ñu né servir len ndox ñi jël ñi yor collation 30 minutes ñu né joxé len ndox ku kenn tok ñu nan damaay ma ndox wa wañ ma defal len bari ko bam fess defal len fa seeni ndox defal seeni grâce jox len ñi du nan ndox mu sedd ngeen defal len seeni ki tégal len non seen bari benen bari ko tégal len ndox mu tang ndox mo xamné kenn grâce wu fu marna wa ndax dafa tang ku ko deful rek di nga xam ci safara sa wa kon ñu ñaanal suñu xefa diina yépp jam xéewal yag fi lool auto yi nañ dal daw ndank ndax mom gendarmerie mom ak police am nañ fayda mom kèn du dawal mom bu soobe yalla kèn du fa vitesse nga daw ndank ba yegg Touba te bo duggé Touba mom di nga obligé daw ndank wa par force la lool kon nak réseau DTL jeñer jant ba lèr ga Louga wa oxy wa azabu jeñer wa akhlu jant ba ma son aram jo mane di ziar mang ni di ñaanal mang di bal ak di am bal ak di ñaan di sak fi yene ñaan ah sey cheikh ali mbake yalla yagal ko suñu kanam yalla bayiko suñu kanam ñu yagga magal ak mom ay ati ati at 111 ans sans ordonnance nagar gi yalla dakh bu dar khudus wa da khudus lamay neex neex neex magal gi yalla nako jogati te talibe yi tuwar kallah ma sha Allah talibe yi di jambar lol seigne abdourahman mang

0: pitération bactérienne, manam bactéries yi nga xamantene dañoo nekk ci biir alentouru gingembre bi, manam ginger bi, mën nañu développer bu fekkente ne nga lekk ko mu acide, nga japp ne gingembre ngay lekk fekk mën na doon benn substance toxique boo xam ne bu duggee sa yaram mën na la créer ay problème. Ñi am sa ko appelle oignon, oignon képp koo xamantene da nga koy def ci sa biir frigo wala ci sa biir réfrigérateur da fay créer des substances toxiques et cancérigènes, aussi da fay développer sa ko appelle aussi la prolifération bactérienne. Manam
1: luy mo auditeur yek auditrice yep di ñaan bo magal yalla ñu yalla may ñu fekke war aljuma ji ñew yalla fessel poosi kenn ku ci ne fekk jek nga machallah yalla defal ñu sutura defal ñu xewal defal ñu jamm defal ñu tawfiix defal ñu afia dakk ñu nak lepp luy loré rek ci ko suuf yalla ñu yalla di dakkal lepp luy loré ak lepp luy galankor ci ko yoon wi yalla ñu ko yalla dégasel daw ndank rek dene ñep sol masque nak ndax saxat ci bari na gañu dañu febar di magal ci te dem nak wala nit ñi saxat mom musiba la sol len masque yi su ngeen xeye sol masque ba mi di ngeen dindi ko jëla benen masque waaw sol len gañ yi tam ndax taake dañu ñaw ngeen baña gañu waaw gor goru len ci lolu nuyo bi ñu bayiko assalamu alaykum doyna nuyo bay len joxe loxo bi waaw te ñi raxas nak ndab yi bam set wicc len xali bam set ndox amul nak waye yalla ñu yalla defal ndox mu set wicc ndox mu bare bare bare bare saawan baawan ku ne dal dama lijeenti say citerne tek ndax tangay lañu nekk te nit ñi ku nekk da ngay nañ yaru nak tuuti nak melni ku ñonga makka rek nak ay bëgg di sangu su metti dem ta fo jëlé hôpital ke ji citerne indi xam la bu sang baax baax ndoxum nan mo len len ay ndoxum sangu wa sangu lo dina sax ina ka ni mo go ulti wa kan te kaso mo dina sax sang nak bu am xel ba yag ci tel bi na yow borom xrim ko nga way am te disagati ndax ma toate doy ñam woray xexna jënd say uppukaay ku ñow nga jox ko uppukaay waaw ñeeg yeb mom vantine way ci bi rek jox ko uppukaay lan mat lay sanni xexna inshallah yaakar na ne dinañ fu ne kaddi to arta alma ñep ay mat soxna ay mankay nuy bu baax al mom ni ci bu du me fa fa def may wotu ni na ma yem na du ba mom na du ko nak ñing koy metti du wa jastam ñing ay ñoo naal nañ ñaan ñoo jam te posi fessel jërëng salaam di nuyu sulon aram barke ñaan we ala ko borom ko bu baxa baxa ko ñu laal da nga yal may waje ci wa salaam ma sha Allah alhamdulillah.

nu safan malaak yi koy bind ne gëndeku bo toobé bo djégelo kenn ko bind way kenn du def ben safan borom bi dalil lako amul safan lu bax rek la am motax bo ne ñaan da ngay ñaan lu bax rawate na ñaan gi nga xamne dang koy ñaanal ni tejeguko ngay ñaan ni tejeguko ñaan gogou bokko na ci ñaan yi nga xam borom subhanahu wa ta'ala dina ko nangu te bu ko nangu yow tamit dina la defalel yiw ngir ko ngay ñaanal yegula te yalla dong tax nga koy ñaanal way nit ki boko ñaanal lu bon mom borom subhanahu wa ta'ala du nangul du ko nangu ndax borom subhanahu wa ta'ala amul safan amul bon amul bon mata du nangu safan du ko nangu cheikhul khadim radhiyallahu anhu mom digeunte takusan ak timis mom neena waxtu nangu ñaan fofu la nek kon khassire gi mi ko talu digeunte takusan ak timis mi asbunallah wa ni'mal wakeel inshallah tay ci khassire go li ñew jëm ci taxaw jëm ko faram fatch inshallah kemt lay sunu deg deg fim ci ton ndax xona sa sone mbindum serign bi lamay doxagne deug ne xam way xana dañuy firi kaw gi rek qasde gi mi ngi tambale ci amitu man yahsimune min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar mun amitu santana amitu amdan santana ak santana ak sant man borom bi nga xamni yahsimuni musal na min ad-darar ci lor min kulli shaytanin ci bepp shaytané wa jinnin ak jinné wa basar ak nit néna ma ngi sant yalla ak cyant go xam amul fumu yam ma ngi koy sant sunu borom subhanahu wa ta'ala mo mi nga momo musal ci lepp lo xam ay lor la mo xam loru shaytané la mo xam loru jinné la mo xam loru nit la borom subhanahu wa ta'ala musal na ma ci na wax na la yantu bi sallallahu alayhi wasallam moko ne imsi la taxa darar demal ta bu ragal ben lor kon bobu la amé yaqin ni borom bi subhanahu wa ta'ala dana ko ar dana ko sam dar dako jot ci tukki bi kon nimu tambalé bayiti rek nimu tambalé qasida gi mo lay wone kon ki amna yaqin ni borom bi subhanahu wa ta'ala dana ko sam ndax man yatawakkal 'ala llahi fa huwa hasbu kep ko xamne da nga wëru ci borom bi subhanahu wa ta'ala wakelu ci borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala mo li teyel bopam mata mun amitu santana amdan ak cyant man borom bi nga xamne yahsimuni dana mo musal min ad-darar ci bepp lor min kulli shaytanin ci bepp shaytan wa jinn ak jinne wa bashar ak nit subhana rabban hafizan ahtama wal ahtami bi hifsihi min al bala wa niqam subhanahu gatte ngala ma sunu borom subhanahu tudna sallam rabban burla hafizan ko xam kuy wattu la hafiz do bok ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala kon borom bi subhanahu kuy wattu la atami arnama bi hifsihi ci ak watom minal bala ci lepp bala wa niqam ak ay mbugal mun borom bi subhanahu wa ta'ala mi xam hafiz la bok ci ay turu nga moy watu lepp mom moy sam lepp nana borom bi subhanahu wa ta'ala arnama ci karangem ci karangem ci lama ar minal bala ci lepp lu ay bala la woni xam ak mbugal kon ma nga and tuba bi di dem way borom bi subhanahu wa ta'ala momi xam moy ar mu ngi xam moy watu lepp ar na ma ci karangem lepp lu xam bala la wala lepp lu am mbugal la borom bi subhanahu wa ta'ala musal na ma ci bihi a'uzu min hawaya wal ayn wa min jami'i al mu'siyat kull hin a'uzu dana muslu bihi ci mom
min hawaye ci ba